0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: Easy.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Good news! E-Service Sciences premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
7: Enroll now and enjoy the discount.
8: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
3: AC.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po, Kuya Boy, kasi noon hindi ako makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan.

Yes, you're still tuning in to 101.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip ang Lupet. At yan ang isa sa mga kantang talagang bagay na bagay sa ating mga ka-Sunday vibes. Sana ay napangiti at napasaya ko kayo habang kayo ay nakikinig. Magandang araw muli sa inyong lahat na nakatutok pa rin sa Sunday segment with DJ Eva. Papaya, kung saan hatid natin ang mga gandang tugtugin, positibong kwentuhan at good vibes para sa inyong linggo. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakikinig, maging nasa bahay man o nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga kasama ang pamilya, happy, happy Sunday sa inyong lahat. Sana ay maging magaan at masaya ang inyong araw. Alright, so mayroon po ditong request, shout out daw. So I would like to shout out Ate Mimet Orasabia, dyan po sa Barangay 103 Planog, Tacloban City, and of course, to Sari Lerma ng Quezon City. How are you guys doing? I hope that you are doing well, and happy Sunday to both of you. And yes, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakikinig, at huwag kalimutang ipadala ang inyong mga song requests, shoutouts, birthday greetings, at mga espesyal na mensahe para sa inyong mga mahal sa buhay. Baka sa susunod na bahagi ng programa, kayo ay aking nabate. At dahil tuloy-tuloy ang ating Sunday celebration, narito na ang inyong isa sa namang awiting, siguradong nagdadagdag ng saya at inspirasyon sa inyong araw, dito lang sa aking Sunday segment with DJ Eva Papaya, sa Sunday Hits, musika, kwentuhan at good vibes para sa inyong lahat. Stay tuned at 101.7 FMR Tacloban.

0: Para sa malinis na dugo,
1: TJX 500.
0: Para sa malusog na tayo,
1: TJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang TJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: TJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: range.
1: All right, you're still tuning in to 101.7 FM Art Talk Laban, ang inyong ka-vibes sound trip, ang lupit. At yan ang ating mga napakagandang awitin. Sana ay nagustuhan ninyo at nakadagdag ito sa magandang takbo ng inyong linggo. Happy Sunday, everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako pa rin ang inyong kasama, si DJ Eva Paya. And I hope that you're still tuning in to 101.7 FM Art Talk Laban, ang lupit. All right, so shout out para sa mga taga-Palanok, Barangay 103 dyan. Happy listening or happy viewing to Angelo Scabornay and Athemi Met or Sabia dyan sa Barangay 103 Palanog, Hantak, Laban City. And of course, happy Sunday again para kay Isidro Casanare sa Barangay 12 Palanog, Hantak, Laban City. Alright, so huwag kayong alis. Still tuning at 101.7 FM Hortel Laban, ang lupit.

0: abono o fertilizer, makabago nga mga makinarya, nga training kabahin ito mga makabago nga pamaagya pagtatanom. Panuyuan manggo din nga mapahitaasan ani nga kita naton mga paraguma.
1: Pero kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
0: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Maupain nga sumat, dako ini ito na ibubuli gaamon.
0: Parahan kadugangan nga impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ha Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

Alright, that's Binago Mo by Gabriela. Yan po ang request song ng ating listener na si Renz Di Paz ng Olotoa's Lady. And of course, you're still tuning into 100.7 FM Artec Loban, ang inyong ka-vibe sa Sound Trip, ang lupet. Alright, so wag aalis dahil mas marami pang paboritong awitin ang nakahanda para sa inyo dito lang sa Sunday Segment with DJ Eva. Papaya kung saan ang bawat linggo ay mas masaya kapag may kasamang magandang musika. Narito lang susunod nating awitin. Happy listening sa ating lahat. Happy, happy Sunday. So before anything else, shout out po dito. Nag-request si Renz Di Paz ng Olotoa sa Leyte. And of course, I would like to greet dyan po sa Kabuinan, J&J's Meat Shop na nagbabantay na si Senri ng Ati Beng. Hello, hi! Happy Sunday sa inyong dalawa dyan. Sana'y maubos ang inyong karne dyan sa Kabuinan. Hi, Renz Di Paz! How are you doing? And I hope that you're doing well. Hi to Christian Adonna. Hello, hello, hello. Kumusta ka dyan? I miss you. And of course, I would like to greet Malo Bernido. Of course, dyan sa Barangay 103, Palanoghan, Tacloban City. And of course, I would like to greet John Paul. And of course, sa lahat ng mga taga-Olotolosa. And of course, to Ate Bilen Montiliana Paglinawan dyan sa Paluleite. Kumusta kayo dyan? At of course, to Rafael Glyn Oy of Barangay 6 Santo New Extension, Tacloban City. Happy, happy Sunday sa inyong lahat. And I hope na patuloy kayong nakikinig dito sa 1.7 FMR Tacloban. Huwag kayong aalis at ako'y magbabalik maya-maya.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya
2: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
3: Alagaan ang iyong matay!
2: Mag-DTX 500!
3: Araw-araw,
2: DTX 500!
4: Mabibilis sa mga butika.
5: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumathan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, ang bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay, ha 2026, sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulup. Live, nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Ngan, dungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.

0: All right, kayo pa rin ang nakikinig sa 100.7 FM RTEC Loban, ang inyong ka-vibe sa Sound Trip, ang lupet. Welcome back mga ka-Sunday, sana ay nag-enjoy kayo sa susunod nating mga awitin. Walang mas masarap sa isang linggo na may kasamang magandang musika at positibong samahan. Ako pa rin ang inyong lingkod sa Himpapawid, si DJ Eva. Papaya, at ito ang Sunday segment kung saan hatid namin ng mga kantang nagbibigay ng saya, inspirasyon at magandang vibes para sa inyong weekend or Sunday man. Anong paboritong gawin every Sunday, guys? Kasi ako, every Sunday, lagi kami nagsisimba ng nanay ko. Alright? At pagkatapos ay nagluluto kami ng masarap na ulam like nilagang baboy o kaya nilagang manok o kaya adobo. Yan po ang aming ginagawa every Sunday, family banding. Nagiinom po kami para sa mga 40 uppers. Of course, tuba lang ang iniinom namin, mga 40 uppers. Yes, I would like to shout out dyan sa Barangay Nulatula para kay Ate Flora Aurora Pasa. Hello, Nanay! Kumusta ka dyan? I hope that you're doing well. Sana po ay masaya ka ngayong Sunday kasi lagi ka pong nagiinom kasama yung bossing. Alright, na si Gus Daniel Salvachera. Kumusta kayo dyan? Hello, hello, Borinok. Kumusta? And of course, I would like to greet my special someone. Hi, friends. Anthony Hoxon of Barangay Nulatulat sa Cloban City. And I hope nga, diri ka nga daw maglinakat. Okay? Alright, stay ka lang dyan sa bahay. At maya-maya ako'y uuwi. Stay tuned lang mga ka-vibes. Patuloy ang ating tugtog dito lang sa 100.7 FM RTEC Loban.
1: You once, twice,

0: Polycotton, Semancha, Malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Alright, before tayo magpaalam, may pahabol po dito ang pa-shout out. I would like to shout out Russell Tabar from Powerhouse Fitness Gym. Hello girl, kumusta ka na? I miss you so much at sana'y magkita ulit tayo. And of course, I would like to shout out Junjun Amoto of Calbayog City. Happy Sunday! At dyan po nagtatapos ang ating Sunday segment para sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin ngayong linggo. Sana ay napasaya namin ang inyong araw sa pamamagitan ng magandang awitin, masasayang kwentuhan at pagbati para sa ating mahal sa buhay. Naway maging puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpala ng nalalabi pang oras sa inyong linggo. Huwag nating kalimutan maglaan ng oras para sa ating pamilya, mga kaibigan at higit sa lahat. Magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap. Muli, ako ang iyong kaibigan sa Himpapawid. This is DJ Eva. Papaya, paalam.

pamang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: para sa malinis na dugo.
1: DJX 500
0: para sa malusog na tay.
1: DJX 500
0: ayon sa mga eksperto,
1: ang DJX 500
0: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
0: DJX 500
1: sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 12:33.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
2: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
2: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
1: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
2: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig ang amon.
2: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Oh, surprise!
3: Wow! Yes.
2: Happy Sunday! Yan. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
4: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad.
3: Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Radio Station. Ako po si Richard Haydarion.
2: Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
5: With Your Respect!
2: Uy, nasa si Dino din eh.
6: Richard Haydarion.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
2: Eh, para mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Clive Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong...
6: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: No? Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Jessica Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
6: Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
2: Nasaan ba si Dino De Leon?
11: Eh, balita ko may sakit daw eh.
2: Ah, kala ko.
3: Bigay kasi siya dun sa Robin Hood Padilla, ano niya.
2: Ah.
3: Ayan
2: ko
3: doon. Binigay niya na lahat.
2: Okay, or baka nakukulam na yan si Atty. Dino.
3: Kinabagi ako.
2: Oo, kaya kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagtakbo ni Atty. Dino De Leon sa Senado. Kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang panibagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Patuloy na rin bang idedepensa ng ilang senador ang mga kilos ng China?
4: Yes, at pag-uusapan din natin ang naging performance ng ilang kongresista at senador sa paglilitis kay VP Sara. Tama ba ang kilos ng ilang senator judges na dapat ay maging patas sa pagdinig?
3: Tatalakayin din natin ang pagkakulong ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat bang masuspindi ang senador dahil sa kinakaharap niyang kaso na plunder?
2: Bubusisiin din natin ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos bukas. Nung nakaraang SONA, ibinunyag ng Pangulo ang issue ng flood control projects. May pasabog ba ang Pangulo sa kanyang SONA bukas?
11: Kaya naman, muwalang galang lang po at sisimulan na natin ang
5: Vibe Check!
6: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Nahanap ni Carlo kung ano daw pasabog sa Sone, no?
11: Oo, ayan.
2: Simulan muna natin ang talakayan dito sa Vibe Check sa panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc.
3: Nangyari ang insidente ilang araw matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal.
4: At bago yan, nagpalabas din ang state-controlled media company ng China Daily ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nauna na ang ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China para magpaliwanag.
2: Lumabas naman sa survey ng Okta Research Group na 64% o mayorya ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Pero sa kabila niya, nanguna pa rin sa survey sa Momentum Research. Ano kaya itong Momentum Research?
4: Aha.
2: Sa pagkasenador, ang ilang senador na dinedepensahan pa ang China. Ano nga ba ang dahilan kung bakit suportado pa rin ng mga Pilipino ang mga tinaguriang senador?
8: Yun?
4: Yeah.
2: Yun.
4: Pasabog.
2: Hindi ko nga mag-gets.
8: Oh.
2: Diba? 64% ng mga tao naniniwala, we cannot trust China.
8: Mm-hmm.
2: Pero at the same time, pinagkakatiwalaan nila based dun sa research ng congratulations pala, Professor Clive.
8: Thank you.
2: Sa Momentum Research.
8: Thank you.
2: Pero yun nga, how does that, paano natin mapapaliwanag yung ganong klaseng...
3: Dissonance.
2: Dissonance,
3: ever since
2: no?
3: Ever dissonance, diba, galit, galit tayo sa corruption, and then tingnan mo yung mga listahan ng mga tao in-elect natin. Galit tayo sa mga incompetent, tingnan mo naman listahan ng mga number one minsan pa nga sa mga surveys, or number one sa tatlong mataas na position. Yeah. And then of course, ito sa issue ng China. Para sa akin, ito rin ay nagre-reflect ng pagkakulang ng mga progressive and centrist forces. I mean, to be honest, no? Like for instance, ng 2025 midterm elections.
11: Kasalanan na naman natin dito.
3: Kasalanan natin lahat. Kasi kung napansin mo, hindi pinag-usapan masyading West Philippine sea issue. Isang senator lang, si Tolentino, bandang dulo na hindi naman mananalo.
12: At
3: yun yung dating Ronald Llamas ni Digong. Di ba? Political Affairs Secretary siya. Di ba? So, medyo weird yun. But kung titignan mo yung messaging ng mga ibang kandidato, including mga centrist and progressive, naiintindihan ko, focus sila sa, you know, positive issues, positive messaging, yung kabuhayan issues, education, etc. But for some reason, hindi kasi na-articulate yan. I think siguro, mas makikita natin na mas consistent yung sinasabi ng tao dun sa mga voting patterns. If may effort sana, na talaga i-point out, etong senador ay ganito dahil sa ganito. And siguro wala talaga sa political culture natin to be like that. At saka wala rin tayong mga debate katulad dati, no? Kung saan talaga lalabas sinong senador, sino talagang patriotic and all. So in a way, nakakalusot yung ibang mga kaibigan natin. And then, of course, I would also add another element. Andito yung expert natin survey. Pero for me, ang pagbasa ko rin dyan is, minsan the voters, they may not like you on this issue. So hindi naman parang ledger accounting yan eh. If they really like you on another issue, they're willing to close their eyes on that. Ako, nalaman ko yan kasi nung panahon ng Digong, maraming mga DDS, I don't know how else to put it, lumalapit sa akin, sasabi nila, alam mo, love ko yan si Digong, pero sa China, issue ng China, alam mo, mas pabor ako sa'yo, mali talaga siya. Pero DDS pa rin siya. Oh. Dahil doon sa mga issues na mas malapit sa puso niya, mas pasok si Digong, o kaysa your story or something like that. So, there's also that kind of psychological hierarchization na nangyari sa mga voters. But now, let's have the real expert.
11: Pero kaya nga binuo din namin yung momentum research is because kailangan talaga ng malalim na pag-intindi doon sa mga contradictions in public opinion. And you know, matagal ko nang iniintindi at inaaral yung bakit sinasabi natin na hindi natin gusto ang China. In fact, we want our politician, the government, to take a strong position on the West Philippine Sea. Strong majority lagi dyan. Pero bakit yung mga senador nakakalusot na ine-elect sa Senado noong 2025? And it looks like dito sa bagong survey ng Momentum Research, sa 2028, nangunguna pa din yung mga senador natin. No? And my response is actually two reasons. Isa dyan, nabanggit ni Richard. Una ay, it's one thing to ask Filipinos na ikaw ba ay pabor sa, you know, a very strong response in the West Philippine Sea? Ayaw mo ba ng China? Ang sagot dyan ay oo. No? You want a strong response. But it's another thing to ask the question na, among

0: unpopular ang pagiging pro-China, pero popular ang mga pro-China politicians. What a contradiction. But you know what? In that study, we learned that marami sa ating mga kababayan, hindi nila na-identify itong mga supposed na chinador bilang pro-China. Yeah. Kasi ang naririnig nila when they speak ay, para lang naman sila na hindi tayo masyadong magkaroon ng violence, ayaw nila ng digmaan. So they don't really see them as pro-China. Ang nakikita nila ay, gusto lang nito na hindi masyadong magkagulo. It's to reduce conflict. So mukhang the propaganda of the chinadors, it gets through them, diba?
1: Ako, just to add on this, I'm sure both of you have a lot to say on this. Yung issue ng nesting, no? For instance, sabi mo, dun sa priorities, hindi ganun kataas na priority yung foreign policy issue. Pero kung kinonect mo yung West Philippines issue sa issue ng West, ng food security, katigang galing yung galonggong natin, kinonect mo yan dun sa livelihood issues, inflation issue, food inflation issue, or yung dangal at saka yung dignidad ng ating mga mangingisda. Because you notice there's a spike in public interest whenever may lumalabas na video na parang inaapi
0: yung mga, tayo.
1: Yun ang hindi nagawa eh. And yun ang expectation ng last election for
0: something. Kasalanan mo yan, Richard.
1: But there's another thing.
0: Kasi maraming nanonood sa iyo.
1: Yung isa pa, hindi ako mag-Dino de Leon ng kausapin ko.
0: Hindi kausapin
1: mo. Pero isa pa, alam mo, kasalanan yan din ng ano, at no offense, alam ko mag-respond sila. But there is a suspicion na dahil yung iba takot sila masira yung kanilang algorithm sa TikTok. Marami sa amin, pag nagpo-post kami ng West Philippines Irrelevant
2: issue, to ka daw.
1: Pag nagpo-post kami ng West Philippines Irrelevant issue, biglang zero or five lang views on TikTok na almost impossible. Dahil madali mag hundreds of views sa TikTok, especially up tens of thousands of 100,000 followers. Minsan nga, biglang nasisira yung account, biglang nabablock yung account natin. At nakita natin, I think there was one incident last year na si, if I'm not missing, even si Vice Ganda, may Pinos siya na something West Philippine Sea-related adjacent, biglang may mga kakaibang nangyari sa post niya. Hindi ako magtataka if yung ibang politicians, takot lang sila to say something very strong against China dahil that might ruin yung TikTok nila, dahil yung TikTok nila yung kanilang breach to the Gen Z, especially, at saka mga younger generation. So, hindi ko pa narinig yan directly from any of the candidates, pero hindi ako magtataka, isa rin yun sa mga considerations, that the messaging platforms themselves discourage going against China very strongly. Which, and from my own little experience, I say, talagang hirap. Talagang yung TikTok mo masisira
0: at
1: talaga.
0: At dapat pag-usapan talaga yan, ha? Kasi sa ibang bansa, nire-raise nila yan, eh. Bakit kapag ka Hong Kong issue, Taiwan issue, biglang na parang hindi masyadong lumalabas sa feed mo sa TikTok no, and other social media platforms. I think it's a valid question.
3: Bagay ba yun yung tinatawag nilang foreign malign influence? Yung ganyang klaseng operasyon na sinisira yung algorithm.
0: Oo, maaari, di ba? Na hindi lang to about na nakakakita ka ng propaganda, ng fake news, no? Pero in fact, truthful news, truthful commentary about the China issue, eh, dinidisincentivize, di ba? Parang alam niya ng mga nasa social media, eh. Pagka ikaw ay shadow ban, di ba? Sa social media, hindi ka lalabas sa feed ng mga tao.
4: Yeah. And ang question kasi dito, kung ang gusto nating maiparating sa ating mga kababayan ay balanced na perspective, di ba? Sa dulo, inaasahan natin ang bawat tao na maghanap ng iba't ibang anggulo sa balita. Mm-hmm. Inaasahan natin sila na magkaroon ng political sense ng bago ka mag-commit sa isang view, gusto natin ma-evaluate muna kung ito ba ay sino nagsasalita, sinong interest ang fina-forward nito, saan nanggagaling ang balita, at nag-a-align ba ito sa inyong personal na values, sa inyong personal na paninindigan, and increasingly yung spaces kung saan lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, hindi niya pinapabayaan or hindi niya pinahihintulutan ang mga taong gawin nito. Pangalawa, may kakulangan din tayo sa pag-develop din ng critical thinking ng ating bansa, di ba? Parang naging, and lalo na nung pumasok yung social media, this whole cancel culture, it was all about not making a mistake when you take a stand. So, di ba sa cancel culture, matatakot ngayon yung tao tumindig. Kasi alam niya, hindi lang totoong tao eh, may band of trolls na babaterya sa social media. Kung may sasabihin kang hindi na ayon sa kung ano man yung popular opinion of that day, whether or not ethically correct, whether or not morally correct, or whether or not...
0: Discourage ka na lang.
1: Ako nga, human development index.
0: Parang
1: even human development, I'm not gonna talk about geography, pero even yung HDI, hindi ko na ginagamit kasi parang baka ma-cancel na naman.
4: Diba?
1: You know exactly where I'm coming from, right?
0: Deserve ba yun? Deserve na.
1: Nakaintay na personal growth. Alam mo, kanina, natotoo.
4: So, this is your show.
1: Natotoo lang ako kay Sabrina. Kasi
0: ay, wow.
1: Wait. Kasi siya yung nagturo ng Tagalog sa akin back in the day. Siya yung tumulong sa akin.
0: You go way back ba?
1: Oo. Ay. We're organizing.

0: reservation, may. Ah. So kanina nagtatagalog siya, sabi, ito yung nagturo sa akin. So kung
1: babalik pa ang Tagalog ko.
0: Kasalanan niya.
2: Sa pagbabalik, mag-uusapan pa natin ang namumuong love theme.
1: Pero bago tayo, gusto ko lang isingit na itong usapin sa West Philippine Sea, pinag-uusapan niya ng Team Pinas sa tinatawag ng Genzenial Tour.
2: Yes.
1: Bibisit, pupunta kami sa iba't ibang campus sa buong Pilipinas.
2: At
1: sa Martes na sa Caraga State University
2: Miyerkules ata,
1: Wednesday.
2: Tayo ay nasa Caraga
1: State University sa Butuan.
2: Yan, diba? Tsaka ito talaga yung challenge. Ang challenge kasi ay pagbuo ng public will. May political will sa mga politician natin. Pero sa atin din mga ordinaryong mamamayan, kailangan ng public will. It's not even a question of kaya ba natin lumaban sa China, yung military natin, yung navy natin. Ang question pa, question na yan ni na Mabini, question na yan ng ating mga bayani, dati pa no, na tayong mga Pilipino, magkakawatak-watak ba tayo o magsasama-sama tayo para kaharapin ng isang banyagang kapangyarihan, di ba? Pero marami na po kaming nabanggit at hindi lang naman kami pwede ang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Tulungan niyo po si Richard at Ina dito na makatanggap ng inyong mga comments. Mga heart
1: Thank you, Direk.
2: Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin po namin ang inyong mga komento sa segment na Take It or Leave It.
1: Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang unang tatlong linggo ng impeachment trial. Dito lang yan sa
3: With Due Respect!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 1:45. Goodbye.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Channel 31 sa Mega Manila,
5: Cebu,
4: Davao,
5: at Zamboanga.
4: At sa mga channels na ito, San Baguio,
5: Iloilo,
4: Naga,
5: Legazpi,
4: Batangas,
5: Cagayan de Oro,
4: at General Santos.
5: Pati na rin sa YouTube.
4: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
7: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
7: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
7: sa PRTV Prime Media.
8: Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning.
9: With pleasure.
10: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga, kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
11: Sorry na lang sa
12: natawa. Ayan. Yes, nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa nagdaang linggo ng impeachment trial. Sumalang bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos.
13: Ayon nga kay Matibag, may ituturing na isyu ng pambansang seguridad ang pagbabanta at patuloy ang investigasyon kay VP Sara dahil sa pag-amin sa online press conference na may kinausap na siyang hitman para ipapatay ang Pangulo.
14: Sunod na isasalang sa paglilitis ang Article 1 na may kaugnayan sa sinasabing mga anomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
15: Inaasahang mauungkat sa paglilitis ang mga pangalang nakatanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
13: Sarap.
15: Nagutom ba kayo? Kala ko mukbang ayan eh. Kaya naman ang tanong ng bayan, totoong tao ba ang mga pangalan sa confidential funds na lulutang o lulutang ba sila sa pagdinig? Lahat yan, sasagutin natin dito lang sa
16: Deep Dive!
13: Ganyan ba yung tinuro mong pagtatagalog kay Richard?
7: Ready ka na ba? Deep Diving! Deep Diving!
13: Naalala ko lang.
15: Naisisingit talaga.
13: Medyo nakalusot. Bago tayo mag-impeachment trial, Ina, what do you think? Ano yung progress ni Richard sa Tagalog?
12: Kaya ni Richard magsalita ng Tagalog, dire-diretso.
13: So dati ba, mas hindi siya sanay?
12: Medyo konyo kasi siya dati.
14: Medyo pa rin.
12: Pero parang hanggang ngayon nandun pa rin, kaya lang niya magpalit-palit.
13: Alin lang nandun pa din?
12: Yung pagiging konyo.
14: Yes,
12: Just to be clear,
14: provincianong konyo. Kasi taga Baguio. So this is a different category ng konyo. Hindi ito yung
13: parang si Mayor Baste ba yan? Kasi si Mayor, parang
14: panoorin niya dati yung videos niya.
13: Pag old videos niya, very konyo. Pero ngayon, katunog na titigong yan. Kasi pa 2028 na eh. Medyo nagre-rebrand.
14: Kung
15: may mga follow-up questions po kayo tungkol kay pagtuturo ni Ina kay Richard, ilagay niyo lang po sa comments. Pero pag-usapan muna natin yung unang tatlong linggo ng impeachment trial.
14: Patapos na.
15: Oh, di ba? Parang bilis sa tatabagal at the same time.
14: Wow.
15: Natapos na finally magtestimonya si NBI Director Matibag at actually puro taga NBI no, mga naging
13: mga witnesses.
15: So, yun. Sige.
13: Ako I think you know, if pag tinignan mo, binaybay mo yung mga nakaraang linggo, mukhang wala namang duda na sa isipan ng ating mga sana, sa isipan ng senator judges, sa isipan ng publiko na yung pagbabanta ng vice president, it happened. Diba? Mm-hmm. And na nangyari siya, hindi naman din dine-deny ng depensa ng mga abogado ni VP Sara. So I think ngayon ang pinag-iisipan at yung challenge sa prosecution ay naging convincing ba sila para ipakita na betrayal of public trust yung grave threats, di ba? Mm-hmm. Na isang separate na question, di ba? Kaya yun yung pinag-iisipan ko na na-convince ba ng prosecution yung taong bayan na dahil pinagbantaan ni Vice President Sara yung buhay ng pangulo at iba pa mga kamag-anak nito, ito ba ay isang akto ng isang public official na dapat pang manatili sa pwesto o ito ay isang betrayal of public trust na nga talaga? Diba? What do we think?
15: Dumating sa... Ay, sige, ina. Ikaw muna.
12: Sa dagdag ko lang, maliban dun sa betrayal ba siya of public trust, naging strategy rin kasi ng defense sa sabihin na did she really mean it? Diba? Mm. Pare naman kasing binitawan lang niya yung ganitong mga salita. Context. Katulad nung kanyang ama na nagbibitaw ng mga salita na patayin ang iba't ibang mga addict. Diba? Parang kung nasa family history nila ang magbitaw ng mga marahas na pananalita, then the question becomes, itutuloy ba niya? Para enough na maging grave threat siya doon sa kalagayan ng presidente.
13: Actually, naiintindihan ko yung parang tanong ng mga kababayan natin na baka naman nagjo-joke lang. Baka naman hindi nga naman niya... di man niya... No, it wasn't really what she meant. And then, baka naman bugso lang ng damdamin. Naiintindihan ko yan lahat eh. Pero kasi, iba po yung pamantayan natin sa isang ordinaryong mamamayan. Tsaka yung taong pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan, no? Ng second highest position in the land, no? Kasi, hindi po natin kakayanin na kapag kayong presidente, vice president natin, na we second guess everything that they will say. Kasi ang lumalabas po sa bibig ng presidente, ang lumalabas sa bibig ng matataas na mga opisyalis, that's almost like policy of the land, no? Okay. Mm-hmm. Kaya sa pagkakataong ito, tingin ko yung standards ay iba.
14: Actually, sa international law, no, yung statement ng head of state or head of government, pwedeng gamitin yan bilang ebidensya before settling territorial dispute. So isang araw lang, na-interview natin foreign minister ng Norway. There's a very famous case between Norway and Denmark na kinokontest nila yung Greenland.
13: Okay.
14: And then may sinabi lang yung foreign
13: minister. Hindi pa kay Trump na yung Greenland?
14: This is like almost 100 years ago.
13: Okay.
14: Pero may sinabi lang foreign minister because it was seen as representative of the government of Norway. Ginamit niyan as an international basis para ma-solidify yung Denmark yung kanilang claims sa Greenland. Kaya nga, ingat dapat yung sinasabi ng pangulo natin, pangulo natin.
13: Diba?
14: Just a couple of things. So, unang-una, I think shell joke no showed the way. Meron tayong mga mahabang analysis yan about why sa tingin ko shell joke no was really the man of the hour in the past week dahil
13: shell fever, di ba? Shell fever.
14: Kasi chill siya, di ba? Chill joke, no? Mamaya pag-usapan natin si Caldero, no? Chill joke, no? Because na-explain niya yung mga komplikadong legal issue in a way na walang legalist, in a way na very easy to understand. And more importantly, parang kung ikaw naiinis dun sa pagka-legalistic debate dati, biglang ngayon ma-interesado ka, and nagawa niya lahat yan in 2 to 3 minutes maximum. Yes. So kung gagawa ka ng shorts, literally you can put in 2 to 3 minutes. Ako, highlights ng nilagay ko, 2 million views. Chill joke, no? Ganyan kagaling. So that is a master of not only the law, pero master of communications na nagagawa ni Chell Jokno. Na I think yun yung dapat, I mean, with all due respect to other, yung prosecutor, everyone's doing a good job. Pero next level yung ginawa ni Chell Jokno. So much so, na nakikita natin, ito, yung isa. Yung mga nagkakaldero dyan, ha? Kung magde-defense lang kayo at hindi kayo senator judge, let's be clear na lang kung saan tayo. And I think this is where dapat yung officer in charge, si what's his name?
13: Senator Cheese.
14: Cheese has to be more strict about this. Kasi yung ibang senator judge, parang ginagamit lang nila yung kanilang mga privilege to defend the vice president or defend themselves from extraneous cases.
13: Right.
14: But nevertheless, nakita mo, yung si Alan Peter Cayetano, for instance, nakita niya na talagang wala siyang laban doon sa ginawa na si Chell Jokno. So ngayon, nag-release sila ng mga, spliced video.
13: Ang maganda nga doon, ang nakakatuwa, kahit sino pang senator judge at saka kahit yung defense counsel mga abogado ni VP Sara nagde-defer sila kay Kong Chell, di ba? Kasi parang hindi nila matalo sa OGN. Batas. Hindi nila matalo sa public speaking, di ba? And maganda yung point ni Richard na yung mga shorts, di ba, na talagang makita si Kong Chell na napakagaling na prosecutor.
14: Na hindi spliced, ha?
13: Oo.
14: Kasi ginagawa ng kabila, sinasplice nila, biglang
15: at buti nga sinagot
14: nila sa spliced.
15: Yes. Buti sinagot ni Kong Chell yun. Kasi pinopropaganda na rin siya sa aspeto
14: na yun. But the last point I want to add, also Kiko had a very good intervention. May isang parte na parang napikon na si Kiko. Kasi sabi nila, kung betrayal of public trust, bakit ang taas ng satisfaction ng trust rating niya?
13: Uh-oh.
14: Sabi ko, anong kinalaman yun, ang pinag-usapan dito, kung she broke the law, may ginawa siyang criminal activity, at hindi ito popularity contest. So I think that's very important. Because unfortunately, I think yung pag-intindi ng ibang mga kababayan natin sa demokrasya is, basically, opinion and feelings of the majority. Hindi the rule of law.
13: Yes.
14: Tayo po ay isang constitutional democracy.
13: Yes. Mm-hmm.
14: Hindi lang majority, tyranny of majority democracy. Kaya kung lumabag sa batas yung ginawa ng isang presidente or vice-presidente, tapos na usapan, wala dapat tayong pake sa surveys.
13: And in fact, no, pagka mas maraming nagtitiwala sa'yo, in fact, it makes it even worse, di ba? Kasi ibig sabihin, napakataas ng tiwala na ibinigay sa'yo ng ating mga kababayan. And that means na mas mataas din talaga yung inaasahan sa yung standard of behavior, di ba?
15: Yung
13: responsibilidad mo.
15: Ay parang nangyayari, imbis na pangalagaan, pinangangalagaan ni VP Sara Duterte ang trust na binibigay sa kanya, ay parang ginagawa niya pa yung susi para sa impunity at para hayaan na lang siyang makatakas sa pananagutan.
14: Exactly.
15: So yun yung nakakalungkot. Tandaan natin na ang pagiging government official ay continued performance of your fitness.
13: Mm-hmm.
15: Diba? Araw-araw, day in and day out, pero pakita mo dapat na karapat, qualified ka, maging official na yan. So bahagi yan na kung ang vice president mo ba ay at pag naging presidente, vice president, high stakes and high pressure yung klase na trabaho. Di mo pwedeng sabihin, sorry, nadala lang ako ng emosyon ko.
13: Mm-hmm.
15: Pagka may kausap na ba, pag sinusugod ka theoretically ng China, sasabihin mo lang, nadala ako lang loob ko. Di ba hindi pwedeng ganun na magiging action natin na inaasahan natin sa mga matataas na opisyal natin.
13: Eh sana nga, ang VP natin makaramdaman naman ng bugso ng damdamin kapag inaatake tayo ng China.
15: Eh, nag-Chinese pa nga yung naman. Vice President
13: sa sana atin, diba? Ha, diba?
14: Pero wait, ano yung sinasabing satisfaction rating? Kasi parang wala namang ginagawa yung Vice Presidente. I mean, travel vlogger, I'll give that to her. Napakaganda yung reception na ako niya all around. Pero hindi naman yun yating job description niya, no? Na travel vlogger.
13: Hindi, kaya nga, alam mo, I always clarify din, kapag ka nagbabasa tayo ng survey, di ba parang laging pinagbabangga, ito yung sa satisfaction ang Pangulo, ito yung satisfaction rating ng Vice President. Actually, misleading yan eh.
14: Correct.
13: Kasi, ang tanong dyan ay yung paggampa ng kanilang tungkulin. Eh yung sa okay. Pangulo, malaki expectation mo dyan.
14: May totoong
13: trabaho yan. Department yan. Lahat ng issue na pwede mong maisipan, sakop yan ng Pangulo. Traffic, presyo ng pagkain, sahod ng mga manggagawa, lahat yan, inaasa natin na kung may response ba dyan yung Malacanang. Ang Vice President, tanong natin sa sarili natin, ano ba ang tungkulin ng Vice President? Well, technically po at hindi ito pagmamasama, wala. Antayin mo lang na
14: spare tire, sabi ni Kaetano.
13: Antay mo lang. Oo, spare tire. Antayin mo lang na mapalitan yung Pangulo. Kaya kapag tinatanong ay, siya ba ay naging mahusay sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang ikalawang pangulo? Ibig sabihin, naging mahusay ba siyang nag-aantay siya habang habang mayroong
12: pagtatanong niya na maging pangulo?
13: Oo. Hindi, baka yun nga, sabi nila, alam ko na, baka the ratings are about the number of countries
12: that she has visited, di ba? Aspiration na lang ating world travel. At lahat ng Pilipino gustong ma-experience ang mundo.
13: Diba?
12: Oh, pero gusto ko lang din idagdag to this point, no? Yung idea, kailangan makita natin kung paano na talaga hasang-hasa yung mga Duterte gamitin yung discussion ng respectability versus authenticity. Diba? Napakataas na requirement. Iisipin na maayos ang iyong public officials, maayos silang magsalita, they have measured words, they have commitments, na pag ginamit natin ang term na respectability, may premise doon na sa totoong buhay hindi naman sila ganyan. Mm. Diba? So then the Duterte said, actually kami authentic ka.
1: This is FM Radio.
3: FM Radio.
1: Favorite music radio.
9: The time now on FMR. It's 2 o'clock.
1: This is FM Radio.
3: FM Radio.
1: Favorite music radio.
11: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate, Climate Resilient Agriculture Practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang Climate Resilient Agriculture Practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Prime Media.
8: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo.
12: Direkto
13: sa Caldero.
14: Okay, let's go.
12: Parang ito, dapat nakalagay ito sa Caldero, eh, no?
13: Oh.
1: Pero asan na ba yung kaldero from last week? Sarap. O, tikman mo na. Ha? Tikman mo na.
12: So, direct
1: sarap ba?
13: Oo. Oh. Wow! Talagang food vlogger!
1: Food vlogger! Ano ba to? Ano ba to?
12: Welcome pa rin po sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas at tinitikman na ni Carlo ang aming kakainin ngayong hapon. Hmm. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Dito lang sa
13: Mukbangan!
14: Matamis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangan!
12: Siyempre.
15: Oh. Literally.
16: Ayan na.
13: Bumabawi.
1: Ako, kumain na ako.
16: Ano ba to?
1: Ano ba to? Ano ba?
15: Cleave.
1: Ay, para malaman
12: mo. Maasim ba?
1: Tikman mo kaya para malaman mo.
16: So, may manok, may sabaw.
1: At maasim-asim. Maasim-asim siya, hindi naman yan sinigang.
16: Performative din ang...
1: Oo.
13: Tawa ni mo. Take out. Balak ko na to.
16: Maglagay ng plastic. Kaya, Dino, may sakit. Padalhan natin.
13: Ilocato style. Biglang magdala ng balot.
12: Ay, Dino, magpagaling ka ha. Padalan ka namin ng sinampalukang manok.
1: Sinampalukang manok. Ayan.
16: Uy,
12: masyadong. So, bakit ba sinampalukang manok?
1: Ang balita ko.
16: Yes, yes.
1: May isang senador na paborito daw niya itong sinampalukang manok.
12: Sino ayan. Si Senator Dino De Leon?
1: wala si Dino ngayon para ipagtanggol ang sarili niya. Dati itong PNP chief, pero hindi ito nagtatago.
12: Ah, okay. So, hindi si Senator Bato.
1: Hindi si Senator Bato.
13: Ito pa yung galit sa isang kaldero? Or...
1: Ay, oo. Parang gano'n na nga yata yung nasisense ko dito sa
13: mukbang. Hindi na bibitaw yan sa kaldero
1: ngayon.
13: Diba? Ano lock in na yan.
12: Senator Ping.
1: Senator Ping.
13: Senator Ping Lacson. May GMRC ba yan? May GMRC ba yan? Maganda yung kanyang value
12: system. So, bakit ba laman ang balita si Senator Ping Lacson? Richard, anong masasabi mo sa... Sabi kasi ni Sen Ping talagang...
13: Good luck talaga kaya.
12: Dediretso niya yung pag-iimbestiga dyan sa SEA Games.
13: Oh. Oh. Hindi ako nagsabi yan. A certain Ronald said, parang Rottweiler yan eh. Mm. Pag kumagat yan, I did it in German. Rottweiler bang? Rottweiler? Rottweiler? Yung magrada aus? Pag kumagat yan, hindi na bibitaw yan.
12: Si Sen Ping.
13: Oo, pag ito, tinutukan niya itong issue ng kaldero nung SEA Games, napupo, ang daming butas na mahanap mo siya. I think, Director Matibag said something about this, na either way, something is wrong here.
12: Yeah.
13: Either someone is falsifying stuff, or someone is using shell companies,
12: okay.
13: Or someone is not declaring something properly. So ngayon, dalabas yan. At saka si Erwin Tulfo, another very good fan of Caldero. Right? Sabi rin niya, for sure, ilalabas yan sa next na Blue Ribbon Committee. So now, I think makikita natin yung implications of being in the minority and doing the wrong things or basically triggering the anger of yung mga tao na nasa poder ngayon. At least
12: saka ano na yan, pwedeng next week na yan kasi pag nag-SONA, after ng SONA, magse-session na. So nangangahulugan yung Blue Ribbon Committee, maaari nang mag-hearing.
1: Sino na bang tagapangulo ngayon ng Blue Ribbon Committee?
12: Sino nga ba ang tagapangulo? Si Sen Ping na ba?
13: Si Erwin,
12: wala
13: diba?
12: Pa din? Si Erwin ba?
13: Di ba Erwin pa rin? Alam ko si Erwin
12: check natin ha, pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni
13: Erwin pa rin, di ba? Erwin
12: Sen Erwin yeah, yeah, ng Blue si Ribbon. Pero ang naaalala ko lang, ang huling nakatalo ni Sen Ping, yung madalas na kadebate niya, Senator Marcoleta.
1: Ay, nasa na si Senator
13: ay, wala
1: Marcoleta.
13: Na yung diba? Mission niya.
12: Oh. E, paano yun? Si Senator Marcoleta.
16: Busy.
1: Hindi,
16: nag-defend ng sarili.
1: Wala siyang maabis yung mag-defend sarili. Kasi parang wala naman siya ginagawa ngayon nakapiit siya. No?
12: Kaya di natin alam kung si Senator Alan Peter ba, was it a good decision na bumakbak siya kay Senator Ping, di ba?
13: What do you think is going on really with the Cayetano siblings? I mean, what is really going on? Is this a calculated thing? Ito ba ay meltdown mode? Kasi yung kanyang bigote ngayon, mas maganda pa sa'yo ngayon, Cleve, ha? Nakita ba?
1: At parang ano eh, natina na yung kanyang bigote ngayon, di ba?
13: Pakizoom yung mukha ni Cleve.
12: Nasa Barbero ako eh.
13: Pakitabi si Cleve. At saka si Director.
12: Nasa Barbero ako eh. Sabi niya sa akin eh.
13: Pakitabi silang dalawa.
12: Parang ano na po kayo, ha? Parang APC na po kayo.
1: Ang tanong dyan,
13: Who did it better?
1: Pero kasi si Cleve, di mo naman kailangan ng beard.
13: De, mas maganda yung kay Cleve dito eh.
12: Well, you know, di naman tayo senator judge, no?
13: ano, di kay naman Cleve mas ano, mas
12: ano yan?
13: Macho. Sinong scruffier, more macho?
12: Well, hindi yan usapin ng...
16: Isa sa kanila.
13: Politically correct.
16: At hindi si Cleve ang kapit na
1: ako. May tinuturo. May tinuturo yung EP natin.
12: Teka lang, may show pa ba tayo? Ano ba? Chismisa na
1: yun. Nawalan si Dino eh.
12: Gusto ko sabihin na, hindi naman usapin yung pagiging macho. Diba? Tama, Ina, diba? Ang usapin dyan ay, sinong mas nagpapakatotoo? Diba?
16: Ay!
1: Alam ko na!
13: Ayan na!
1: Sige ko lang, hindi lang ito tungkol sa SEA Games, ha? Kasi yung insertions na di o manami kinalaman dun sa Taguig Pateros area, di ba?
13: Zombie projects.
1: Oo.
16: Nagsabi ko niya,
1: blood control.
12: Nagsabi ko si Sec Vince, no, na imbestigadan ulit ang Taguig, no? Kung meron ba talagang mga maanumalyang flood control projects dyan. So mukhang mali yung hinamon ni
13: HEC. Tsaka ang tutulong dyan is the good one. Yung Kaitano na isa na mabait. Kung maga, if there's a JV to a Jinggoy,
12: okay. there is a
13: Lino ba yung pangalan niya?
12: Oo, hindi Pia.
1: Definitely.
13: Pia is,
12: what's this?
13: Medyo hindi ko nakikisama, I think si ate is just trying to hold the family together.
12: Oh, so aabangan natin yan, ha? Medyo next weekend agad, tingin ko ano agad yan, fireworks agad yan, explosive yan agad, kung ano mga ebidensya yung ilalabas. And may ano, di ba? May kontrasona yan si APC, di ba?
16: Bilang minority, bilang minority.
1: Ba yan?
13: May life selling.
1: Magbubukas ba siya ng Pokemon cards habang ginagawa yan? Pero
12: live magsishave.
13: Ayun.
1: Alisin niya lang ba siya?
13: Basta kayo. Okay. Kaya kung mag-live, mag-compare tayo. Who did it better?
12: Grabe naman ito, with due respect. Si Atty. Dino, makaaway ka si Robin Padilla. Ako gusto niyo pa kaaway
13: ko si APC.
1: Ayun. Abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang mga lucky winners sa ating Magic Ruleta. At bakit nag-game usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
13: With You Respect!
8: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
9: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
10: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
8: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
11: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
8: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
17: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
18: Kailangan malaman ng taong bayan, kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
17: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Zona ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media, Channel 31. At sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Stations Nationwide. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
19: This is FM Radio. FM Radio.

0: coffin. Someone chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sino po sila?
2: Penny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Magic Roulette!
6: Richard, ano? Kasali ka pa?
5: Sinishare ko nga sa
7: kasali. It's time! Maikutin ang Magic Roulette!
8: Senator Rizzo Ontiveros.
9: Ayun.
10: Yes.
11: Ang naaalala ko kasi kapag kasi Senator Rizzo, ano, Winry eh.
8: pero parang
11: may bagong love team eh.
8: Ano daw ba yung
11: sa may Winry daw sa Senate, pero dito daw merong Rina. Richard and Ina.
10: Pero ano, tayo kay Senator.
9: Speaking of Senria, may protect Risa, di ba? Kasi may
11: babal sa kanyang...
9: Hindi, there's a death threat to her. At saka, I think Senator Gatchalian may clear na there'll be extra security if necessary para protectan siya. So, hashtag protect Risa, yung pinapost ko kahapon. Because I think this is... We have to take this thing seriously.
11: Yes.
9: Hindi
11: yes.
9: dapat manormalize yung misogyny, sexist, death threat sa ating bansa. Hindi ko naalam dun sa mga grave threat context, whatever, ni Sara Duterte. But sana hindi natin manormalize yan. So yun yung very disappointing sa akin. Having said that...
11: Si Senwin naman eh, nagsabi na yung Senate, bilang Senate President siya, nag-offer na sila ng extra security para kay... Senator Risa, no? And baka dapat nga din, no? Dahil kailangan nating seryosohin yung ganyang mga pagbabanta. Correct. Hindi naman din bago yung political violence sa bansang ito, no? Lalo pa yung mga binabangga ni Sen. Risa. To be fair, ang lalaki ng mga binangga ni Senator Risa sa mga nagdaang taon.
9: Pogo. All the big players.
11: Pogo, di ba?
9: Yeah.
11: Yung mga Chinese na infiltrator sa loob ng bansa, di ba? Na naging mayor pa ng Bamban Tarlac. So, very, I would assume na talagang yung mga threats na ito, it's coming from, parang serious talaga itong mga threats na to. So, Sen. Risa, mag-ingat po kayo dahil sa inyong performance, I'm sure na kailangan pa kayo ng taong bayan.
9: Tsaka doon nagsimula yung Winry, di ba? Yung team up ni Win at tsaka ni... Senator Risa.
11: Oh, doon sa issue ng yung Rina dito nag-umpisa.
9: Sa China infiltration.
11: No.
9: Yeah. I'll be honest.
10: Because tayo kay
11: because
9: marami nagbabash sa akin. Oh, bakit sobrang Gatchalian ka, Sherwin ka? Di ba si Sherwin, top donor kayo. Sarah, ganun. Yeah, we know that. But in fairness to the guy, may arc of redemption siya. I would say he has gone even way more than redemption.
11: Yes.
9: Kaya ako, I supported his... elevation ba to being the Senate President? Because I feel he's the right person to put the whole thing together.
11: Tsaka, I've always talk about this with you, Richard, din. Alam mo, para magkaroon ng ginhawa yung ating bayan, kailangan natin tanggapin na may mga ibang mga kasama tayo sa politika, may mga kababayan tayo, kamag-anak, na magbabago yung kanilang pagtingin.
9: Correct. And we have to be ready to embrace them.
11: Welcome them and embrace 100%. Them, di ba? Dati sumuporta siya sa kandidatura ni Vice President Sara. Pero makita mo na

0: man, kung nung tines, kaya niya.
1: Sa likod nito, mayayaman, makakapangyarihang mga tao. Diba? Yun yung una, violence against women in correct politics. This next, kapag gagamitin talaga natin yung Facebook, yung comment section sa iba't ibang social media platforms para bantaan ang isang tao, lalo na nababantaan natin sila on the basis of their gender or their correct sexuality. This is called technology aided gender-based violence. Diba? So nakikita natin, again, yung kultura ng paggamit ng violence laban sa mga kababaihan para sila ay manahimik. Violence laban sa kababaihan para tigilan nila ang paninindigan sa tama. At higit sa lahat, violence para yung lahat ng mga babaeng nanunood. At lahat ng mga taong nanunood sa ganitong behavior ng isang babaeng matapang, matatakot na gawin din ang pagiging matapang, ang pagkakaroon ng pananandigan.
0: Gandang point, ha?
2: Ang mali nila doon, akala naman nila magpapatinag si Sen. Rin sa mga pananakot.
0: If they're trying to make an example of Senator Risa, well,
1: Senator Risa will show you.
3: Example. Exactly. But ako, I'm still a bit disappointed. Again, I'm disappointed with Kanino? Some friends. No, I mean, in our own world and circles.
0: Pangalanan mo.
3: Let's be honest. Senator Risa is the only one from the non-DDS camp na sabi niya, bukas siya na tumakbo bilang president.
0: Ah, yes.
3: And usually what you hear is two completely opposite, diametrically opposed, mutual exclusive things. Parang sa isang banda, di, ano siya eh, kasi mistisa siya, mukha siyang mabait, hindi siya pwedeng presidente. And at the same time, dude, masyado siyang radical eh. Aktivista yan, hindi yan pwede maging presidente. She's gonna... I feel that's a very misogynistic, red-tagging kind of conversation. I will really call that out. And sometimes I hear it from people that I expected more from. Siguro may iba silang sinusuportahan, but I feel isa yan sa pinaka mga pathetic na arguments I've heard against her as a potential candidate for the opposition.
0: Ako, I just
3: want to flag that lang. Yeah. Kasi may hugot ako dyan sa ganyan.
0: Oh, tsaka appreciate natin, mission ready si Senator Risa.
3: 100%. 100%.
0: Alam ko, minsan gusto natin yung mga medyo incompetent, mga walang karanasan sa pamumuno, no? Pero ibang klase din talagang makita na may tao na papasok sa session, naghanda. Papasok sa session, nag-aral. Sure. Bago mag-akusa, nag-imbestiga. Kaya, gugulong yung investigasyon ng kanyang mga committee hearings. And eto, nagpahayag siya, maaari, interesado siyang tumakbo, at walang duda, may kakayahan, naghahanda, mission ready, di ba?
3: Di ba, kaya nga, yung sinasabi ng Risa, yung relatability. Yung mga iba, relatable, kasi daw, kunyari, tamat-tamat sila. So, parang kung tamat ka rin, makakarili. Baka sa problema ka rin, masyadong mataas ng standard na intimidate ang tao.
0: Kaya pala ako.
3: I find that very problematic, yung ganyan discourse.
0: Kaya pala ako, kay Sen. Risa ako nakakarelate, ha? Linggo, nagtatrabaho.
3: Hindi naman masyado obvious. Siya lang walang eyebox. Sa amin lahat, siya lang walang eyebox. Sino bang ano niya?
1: Kada momentum tayo.
3: Sino kaya? Oh, nawala yung momentum. Nawala yung momentum.
0: Go roulette.
3: Roulette.
0: Sino yan?
1: Oh, ayun! Mission ready!
2: Literal na hot seat sa dalawang araw ng impeachment trial. So,
3: may love team din pala siya, no?
2: Oo, sino bang?
3: Nang misis niya, na congressman, nang Laguna.
2: Sa linya ng sa defense.
3: Fell in love again, sabi niya. No? All over again, may mga ganyan-ganan pa sila. Eh. Parang, alright, para magtinignan mo siya, hindi mo ma-expect. Parang masyadong makapa yung transition. Biglang naging love story yung nangyari.
2: Out of nowhere.
3: Oh.
2: Naging medyo controversial siya kasi di ba bago pa umupo si NBA Director Matibag, nagpauna ng sinabi yung kay Tano siblings na palang talay sila allegedly sinithreaten na Senator Judges because binubuksan ulit yung investigation dun sa kaldero ni Senator Cayetano. No? So, yun, tingin ko naman ay naging maayos naman ng pagpapaliwanag eh. Ang pinatanong kanina ay tinanong sa kanya nung trial ay naging totoo ba yung threat? Mm-hmm. Ginawa ba, sinabi ba, binigkas ba ng Vice President? Kinonfirm naman niya.
0: Ako parang ano eh, nung nakaraang testigo, tapos ito si NBI Director, parehas nakakakitaan natin na yung mga namumuno sa National Bureau of Investigation, duty bound, diba? Merong threat sa Pangulo, nag-imbestiga sila, ginawa nila yung trabaho nila, sinumiti nila yung kanilang rekomendasyon. No? So, I know na minsan talagang very polarized tayo, no? Bakbakan natin yung mga kawaninang pamahalaan kasi anti-Sara sila o dahil pro-BBM sila. No? Pero makita mo dito sa buong takbo ng trial, ma-appreciate mo din na sila, ginagawa lang nila ng mabuti sa abot ng makakaya yung kanilang trabaho bilang may mga sinumpaang tungkulin sa pamahalaan. And you cannot say that... For all of the many public officials that we have, you cannot say the same thing, ha? Na ginagawa nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho, di ba? So ito, yun yung nakita ko, di ba? And asked and answered, di ba? Pero nakakatawa kasi si the NBI director na pinangunahan niya yung presiding officer.
2: Kaya nga, nagkaroon sila ng ganung light diba? Moment ni SP Cheese. I mean, presiding officer, Cheese.
0: Yes, di ba?
2: Pinangunahan ng presiding officer.
0: Okay. Oh,
2: okay, okay.
3: Next tayo. So, okay, yung conjugal.
0: Ano yung conjugal?
3: Conjugal na Cheese and Win Gachalian.
2: Ay, magkatabi sila sa...
3: Okay na tayo doon.
2: Okay.
3: Parang okay na ako.
0: Okay.
3: I came to terms na with it. Nung una medyo
0: parang... Mahilig ka ata sa conjugal eh.
3: Hindi. So. Because I felt for Senator Gachalian because the DDS are using it to mock him. But I think, in the end, it's working. Administrative Division of Labor. That's... I mean, hindi ko kamay na yung catering issue ba? Ni Sara naging malaking issue eh, di ba?
0: Oo nga eh.
3: Na ininsist nila yung sarili nilang catering. You know? So,
2: sure na ipapabayad sa sarili.
3: Yeah, the sherman to go, wala kami pera dyan.
2: Tama naman.
3: Pero may mga nagsabi, oh,
0: tsaka pag pumunta ka ng Senado, ha, yung cafeteria nila dyan, kakain ka minsan, kasabay mo senador. Nakain lang na isang pagkain.
3: Si Percy Sandanian, yung ano ko, yung batchmate ko sa Supreme Court case, sabi niya, baka naman pwede kami makikain dyan. Kasi, talagang inisis niya yung sarili ang catering. But, you know, I was talking to some legal experts, sabi na, they could use this excuse na baka lasunin yung mga team niya. Sabi ko, kailangan mo ba lasunin yung mag, kung ganyan lang yung defense team niya? Wag na, diba?
0: Hindi, minsan kasi, minsan kasi iisipin mo
3: din, this is a joke, okay? Baka mamaya.
2: Minsan kakatapos lang natin sa isang issue.
1: Sabi natin, pag nagbibitaw so, ng salita, may higher standards.
0: Natin, sa bagong kaso, ni Richard Aydan. Pero, iisipin mo din, saan ba kasi nanggagaling yung ini-imagine nila na maaaring may problema sa pagkain, kaya kailangan may sarili silang catering at ipapabayad sa Senado. Baka kasi ang iniisip nila yung mga sarili nilang mga
3: ano?
0: Behavior at imagination. Kasi to be fair,
2: projection.
0: Kasi to be fair, yung pagbabanta, pag-hire ng assassin, pagmumura, pagpapapatay ng
3: medyo
0: mga tao.
3: Paranoid,
0: medyo sa kampo po yan, sa kampo po nila yan associated.
2: Ano ba yung sabihin? You
0: the paranoia,
2: say,
0: diba? Paranoid, maybe
3: you
0: a projection.
3: Kaya kailangan mo na sa'yo yung mong catering.
1: Ay,
0: or,
1: lang,
0: or baka ang isi-serve pa ng caterer, Mary Grace Piatos.
3: Yo! Baka hindi nila mag-ihinga what's going on
0: there. Sino ba ang preferred caterer ng OVP?
3: Yun nga eh.
2: Ay, oh, oh.
0: Pahit nisagahan
3: natin. The way she was saying, wala kami pera dyan. Pisa may sosyal, mahal.
2: Oh. Pero hindi, alam mo, consistent dyan, yung pagiging entitled ni VP Sara.
1: Ay, correct.
2: Diba? Na parang kailangan lagi
3: hindi obvious. Siya, no? Hindi
2: special
3: obvious
2: treatment.
3: At all.
2: Lagi ikaw na lang yung biktima, ikaw na lang lagi yung kawawa.
0: Oh, tama. Oh.
2: Again, at the cost to the Filipino people.
3: But can we blame her? If she's treated like that, like a goddess by her supporters. Nakita niyo kanyang ano, like,
2: oh, di ba?
0: Can you show us?
1: Oh, okay. Again.
3: Odysseus ng
2: dating.
1: Ay, kailangan natin si Go Roleta. At least may
0: Go Roleta
1: na tayo.
0: Go Roleta.
3: Go Roleta.
0: Sino na?
1: Ayan. Asa na?
3: Yun! Okay.
0: Eto kaya, kumusta kaya?
3: Next topic.
2: Senator Odante Marcoleta.
1: Gusto magtrabaho? Gusto magtrabaho.
0: May catering ba dito?
2: Ay, hindi ko alam. May alam ko, sure ako may pakitirin dyan everyday sa piitan. Kasi pinapakain. Hindi ko lang alam kung sweet ba yan? Or triple sharing? Or quadruple sharing dun sa Zelda? Kasi alam ko nasa Gen Pop na to si Senator Marcoleta.
0: Kasi nga yung BJMP yan, di ba? Yung tinatry na kumpletuhin.
2: Oo, meron na tayong bong. May Jinggoy na. May Marcoleta na. Ano yung P?
0: Pink's
3: yung P
0: best
3: ba
0: friend.
3: Is it, middle name, family name, nickname.
0: Nickname, di ba? P is for Pink's best friend.
2: Pink's best friend.
3: Pero ano ah? I was asked, kasi si Justice Carpi is, kanina catering tayo na catering. So, si Justice Carpi is like my Michelin, right? For like, sinong legal luminary or not.
1: Okay.
3: Medyo nag-leak yung isang life namin na hindi niya alam na life. Anong is Mark Oleta a legal luminary?
0: Oh, what did he say?
3: Pinatanggal na lang niya. Pero yung sinabi ni Ascuna, he has not yet met the summit of his talent. Love na love kayo si Ascuna.
0: Very diplomatic.
3: Oh, very diplomatic. Para siya mga The Voice, di ba? Okay ka sana, pero you, next season. No, but tinanong ko, ito, ano nangyari dito? Kasi sila Pia, no? The way they talk, parang talagang litigation. So, magaling ba ito mga ito? Actually, yung pinakamagaling sa kampo nila was Mark Oleta.
0: Wait. Ako,
3: talaga, in terms of actual experience of litigation and all, wala sila, no, masyado yung mga
0: pero kahit, ano, ako I mean, syempre, kung ang measure ng galing ni Marculeta, eh, yes, how he defended himself, eh, siya yung nagpahamak sa sarili.
3: Pero yun nga, sabi na,
1: diba? But siya naman yung nagsabi, tumanggap siya.
3: Na, the irony is that, I think this has become a new tradition, na luto sa sariling kaldero. Di ba? Ah. Parang problema. Sa sobrang, they get away with things.
0: Naluto na
3: sa biglang, whoop! Reacting to that.
0: Oo, tumanon sa sariling kaldero. Hindi, kasi alam nyo, si Senator Marculeta, pinagko-comment na ng Sandigan Bayan kung bakit hindi daw dapat siya ay i-suspend, preventive suspension. Kasi pag may plunder case ka, pwede kang magkaroon ng preventive suspension, no? And alam mo, ang what the law imagines kasi is that a high public official accused and charged of plunder should be preventively suspended, no? For several reasons. One is that because you are an influential person, nasa kapangyarihan ka, maaari mong itamper ang ebidensya, ang mga testigo, di ba? Kaya may dahilan, kaya kailangan ka i-suspend. Pangalawa, yung integridad din ng public office, di ba? One charged with the most serious crime of plunder should not be entitled to exercising public power, di ba? Hindi dapat nagpapatuloy, i-protect natin yung integridad ng kapangyarihan ng isang public position. And lastly, uso to di ba? What is sauce for the
2: goose?
0: It's sauce for the gander.
3: Favorite ni Isko Moreno yan.
0: Preventively suspended na si Senator Jinggoy for the same charges, no? And I think it dapat lang i-apply din sa kanya na siya din ay preventively suspended.
2: Yeah. Eh, yun lang ang gusto ko lang din idagdag na parang dun sa usapin lang ng legal luminary ay baka nga naman sobrang feeling niya above na sila ng law. Kasi masyado na silang nakatakas sa impunity na because of impunity eh. Yeah. Parang nalalasing na sila sa kapangyarihan. Nakala nila hindi sila mahahabol ng batas. So, yun, deserve na mahabol kayo ng batas.
3: But I'll
2: finally
3: give Marculeta at least itong, in fairness, let's give him due credit. Hindi ito plan B.
2: Hindi plan B.
3: Hindi yan plan B kasi hindi mo
0: ako may plan B na ako.
3: Hindi, ito. At least
0: check
3: siya.
0: Check out our service.
3: At least siya. Very gentlemanly, he surrendered, he went to the process.
2: Fair.
3: Unlike yung isa, nagdrama-drama pa si Jinggo. And unlike yung isa nagtatago ngayon, hindi ko alam kung nasa ruleta siya. Yung isa nagtatago, kung umaasa ka na masasara yung ICC dahil sa mga bullying ng mga Amerika and all, I'm sorry, it's not gonna happen. I got a clear assurance dun sa mga European leaders na they'll do everything possible to keep the ICC functioning, including developing their own credit card system, email system, everything, para siguraduhin na hindi mawala yung ICC. Kaya yung mga kadidias natin na umaasa dahil kay Tatay Trump, si Tatay Digong ay mapalaya, I'm sorry, it's not happening. If anything, baka mag-double down pa sila ngayon because they want to show that they're gonna survive this, they're gonna come out of this stronger. Puya ka siya.
0: Okay. Mm. See you around, Senator Marculeta. Go Marculeta!
1: Go Marculeta!
0: Sino na to?
3: Ay! Ay! Oh, may presidente pala tayo.
2: President Bongbong Marcos.
3: Yan ang problema. Pero nakakalimutan natin siya pala. Afterthought na siya.
2: Diba? Ay, mag-anniversary na ang speech niya from last year. Kasi magsasono na ulit buka.
0: So anong napala natin, Carlo?
2: Hindi, napala natin. Talagang ang statement ng Pangulo na ginagamit sa Sona will shift public.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ang hapon, Linggo, July 26. 254. Ulitin ko, 254.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 2:32.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: impeachment trial. Dito lang yan sa
1: With due respect!
2: Happy Rina Day! Ay, sorry. Mali.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
4: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
4: sa PRTV Prime Media. Gising!
5: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
0: With pleasure.
6: Energy, energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
2: Ganyan, ganyan.
8: Sana.
2: Yes.
8: Magjajak.
2: Alam mo ba?
0: Sandy.
2: Oh, ano? Sobrang pasabog daw yung bagong love team ng With Due Respect.
0: Ayan na naman tayo. Inaglock na naman tayo.
2: 2.4K na yung mga nanonood sa atin. Hello po sa inyo lahat. Sa lahat.
0: Isisisi natin yan sa love.
8: Beautiful.
2: Oo.
8: Ano yung great specimen of...
2: Oo. Dapat pala hindi na ako magtayo ng survey firm eh.
8: Showbiz show
2: dapat.
8: Sartorial.
2: Matchmaking. Abayan po ang mga bagong dating show dito ah.
0: Paalala ko lang, welcome back pa rin, di ba? Nasa With Due Respect pa rin po tayo, kasama ang Team Pinas.
8: Taga na buhay lang tayo.
0: At dito sa segment na BS Politics, we see you at Attorney Dino. Also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-uusapan natin ang mga controversial na pahayag ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trending ang senador pero dahil sa mga questionableng pahayag sa gitna ng paglilitis.
2: Ito po yata yung episode na walang naduro sa show na to. Gatong sundino, kami nandito ang pagsagot ni Padilla sa pagpayag ng ombudsman sa sesyon ng impeachment court kaugnay sa pag-isnab ng senador sa kautusan. Nasagutin ang reklamo hinggil sa pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. Nanindigan ng ilang senator judge na dapat talakayin ang sitwasyon ni Padilla sa sesyon ng Senado bilang legislative body at hindi isang impeachment court. Swerte ni Senator Robin, may sakit today si Attorney Dino de Leon. Pero marami rin komisyon sa pahayag ni Padilla na dapat hindi maging one-sided ang House prosecution team. Buhok ba yan? Ganun na. One-sided? Na trabaho makunvict si VP Sara. Sinita pa ng senador ang mga nag-react sa loob ng plenaryo at iginiit na hindi maaaring mag-ingay sa impeachment court. Napaka-sensitive talaga ni Senator Robin, no?
8: Pero naindigan si lead prosecutor, public prosecutor Jerry Luistro na bias talaga ang prosecution pero sa mandatong ilatag ang kaso. Siyempre, trabaho nila yan. Alam naman, i-defend mo yung kabila, di ba? May dahilan kaya ang mga questionableng pahayag ni Padilla sa paglilitis. Sasagutin natin yan dito lang sa...
9: Balat Sibuyas!
8: Minus Dino.
7: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: The time now on FMR. It's 2:45.
13: Goodbye!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang

0: higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang Artier Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Explain nila, hindi naman niya ibig sabihin na the prosecution should do the job of both sides.
3: Okay.
2: It's more like the way they handle the witnesses, mm-hmm. the way they interpret the evidence, mm-hmm. the way they try to, you know, steer yung discussion and all.
3: Pero,
2: so it's more like
3: teacher,
2: the
3: diba?
2: Quality of cross-examination and assessment of the evidence.
3: Pero yung prosecution, kapag ka pinagsasagot nila yung witness, of course, it has to serve the interest of the prosecution, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Alam nga namang tulungan nila yung defense na mag-cross-examine.
4: At may remedyo naman yung defense. So kung sakaling feeling nila dehado, pwede naman sila mag-object na ginagawa naman nila very religiously. So may mga mekanismo naman na nababalanse dapat. No? So,
2: or baka hindi lang niya nagigets kasi batis siya.
3: Okay.
2: Nice. Hindi rin siya one-sided eh. I don't know kung judge siya, DDS siya, entertainer siya. Kasi this is where kay Kapuna, nakala ko, andito si Attorney Kapuna, excited na ako. Di ba sabi niya, Attorney Kapuna, parang basically magpasalamat tayo kay Robin at Padilla.
3: Brings the color.
2: Meron ano eh, he keeps the fire, ano eh, the embers of excitement going eh. Yun ang gusto ko sa kanya. Dahil sa kanya, parang we're still keeping in, di ba, tune in pa rin tayo sa hearings. Yun lang, kawawa lang daw yung mga sa likod niya kasi hindi niya makokontrol. Pinagalitan tuloy sila, di ba, niyan. Pero baka hindi niya naintindihan na batis siya dapat, one-sided din siya. Ibig sabihin, side ng judge, hindi side ng isang kampo dito. Diba?
3: Aha,
2: so, I think there's a philosophical, ontological,
3: medyo,
2: ano dyan?
3: Medyo mahirap talagang makinig sa mga senator natin. O kasi talagang mauwi ka sa mga, ano yung mga semantics, dictionary.
2: Nosebleed time.
3: Parang yung fourth with dati, di ba? Hindi daw ibig sabihin niya na immediately or agad-agad. Ngayon naman, iba na yung ibig sabihin ng one-sided. Iba talaga dyan sa Senate, no? May sariling dictionary dyan eh. Kanya-kanya talaga tayo dito eh.
5: For the one-sided.
2: Pero momentum. May momentum tayo. May momentum siya.
3: Nakabahan ako dito kay Richard eh.
2: Bumabawi si May momentum siya.
3: Okay.
2: Number one pa rin siya. At least just before the impeachment, before yung moment of brilliance.
3: Yes.
2: Na, diba? I think the first days, yung mga surveys na nakita ko, I think Okta, you guys, you covered first. He's still very strong to be the next top senator, even as a vice president. And sabi nga ni, ano, ni, what's his name? Yung isa pang legal luminary, si Panelo.
3: Ah, okay.
2: Sabi niya, he's even in the position ako, in the replacement
3: si,
2: for Star.
3: Ano, ah, si Attorney Sal, ano sa akin yan? Fashion luminary. Diba?
2: You mean in the in the way na
3: nahilig ako sa mga suits eh.
2: What
3: sa tinitingnan ko yung kanya mga sinusuot.
2: What not to do? Parang Panelo or Panalo. Pag may fashion show ako, is that Panelo or Panalo?
3: Hindi, pero yun nga mukhang sa iba't ibang survey no, sa amin man, sa Momentum, but also the others, medyo consistent ha. Number one
2: si
3: Robin Padilla sa 2028. Ano pa lang, malayo pa naman yan, at ito naman ay hypothetical na voting intention, but number one siya, no? So mukhang meron din siyang ginagawa, nagugustuhan ng ating mga kababayan.
2: 3 years na siyang senador. I mean,
3: sabi
2: it's not like
3: diba, I wouldn't fault him kung nalilito siya. Nalilito din yung mga kababayan natin. And baka that's the appeal.
2: It works for them.
5: Huwag natin kalimutan ang legacy ng Robin Padilla.
3: What is the legacy?
5: As an actor,
3: okay.
5: Diba?
3: Tama.
5: Napakadaming dekada na nakita mo si Robin Padilla, ipinaglaban ang pinakakawawa.
3: Mm-hmm.
5: Sabi niya, maging sino ka man, di ba?
2: Ba't di nanalo si Cesar Montano?
5: Pero
2: ikaw naman, bakit wala silang talent?
5: Tama naman yun. Pero sa akin, congrats na lang kay Senator Robin Padilla for always trying, for always showing up. Gusto natin mapaalala sa mga tao, may proseso tayong kailan pagdaanan para matuto. Baka ito ang silbi ni Robin Padilla ngayon, maipakita anong itsura ng trying and still showing up kahit hindi na natin maintindihan kung ano ba yung talagang gampanin natin bilang senador.
2: I think inspiration niya sana si Senator Pacquiao.
3: Ikaw, sinong inspiration mo?
2: Senator Pacquiao. Kasi, you know, si Senator Pacquiao.
4: Huli-huli yung
2: diba,
4: moment.
2: Hindi siya hindi siya, di ba? Parang, I'm the world champion and all, tapos ng laban. I mean, he's a really global Filipino celebrity, the first, right? Really, let's give it to him. And then, nag-aral siya, di ba? Nag-aral siya ng political science, nag-NC PAC siya. You know, he even stood against President Duterte on certain issues on West Philippines and all. Yes, he didn't do well, but he's now doing well again in the service, no? Si PAC, top five ulit. So, I mean, you know, like, if celebrity power lang, right? Robin Hood is not the only one, a great actor.
3: Tsaka,
2: Pama's level. But it's what you do with that celebrity, what you do to improve yourself, to you know, blend into the mold of what statesman. Mas idol ko si Pacquiao dyan ng malaya. At sana yun na lang inspiration ni Robin.
4: Tapos, dahil binigay po si Manny Pacquiao, a term world champion, hiniwalay ni Manny Pacquiao ang trabaho niya bilang senador at ang kanyang boxing champion. Wala namang hinaman ng suntukan sa Senado yan nun. Kaya dapat itigil na rin ni Senator Robin Padilla yung pagiging artista at OA.
2: Oh, yes.
4: Diba?
2: Oh, yan.
4: So, yun lang naman yung ginagawa natin. Ang baba na nga ng participation ng taong bayan sa impeachment trial, eh dumadagdag pa kayo. Ay responsibilidad ng mga senator judges na linawin ng mga bagay-bagay. May staff naman kayo eh. Meron naman kayong access at rekurso para gawing mas malinaw ang bagay, mga bagay-bagay. So imbis na sana hindi kayo dumadagdag sa gulo, dahil nagiging kapamaraanan kayo para ipaliwanag yung mga bagay na malabo o medyo confusing sa mga Pilipino.
3: Tsaka ano ha, di ba, syempre, huwag naman masyadong sensitive. Ingay lang eh. Ikaw nga sabi mo yung mga kabataan ngayon, weak eh. Ikaw naman naingayan lang na onti eh. Para ka namang,
4: pa-ethics ka kagad.
3: Oo, para namang hindi ka galing sa mga maiingay na lugar dati, di ba? So, pero swerte po kayo, Senator Robin, eh. Hindi kayo knockout ngayong hapon bilang wala po ang aming Senador Dino De Leon.
4: Ngayon naman, papasahin natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magde-decision kami if you'll either take it or cleave it.
2: Yeah, favorite gun, cleave it lahat.
4: Cleave it lahat.
6: Take it or cleave it.
2: Horrible people.
4: Okay.
3: Sobrang excited akong basahin itong mga comments na to.
4: Grabe, i-resign ko yung isa para sa'yo. Ha?
3: Na-miss ko eh.
4: Oo, okay. Sige, mauna na ako, sabi ni Jamie Foxx. Di ba ito yung Jamie Foxx na Oscar Award winner?
2: Oo nga eh.
4: Dapat, ay, nagtatagalog pala si Jamie Foxx.
2: Jamie,
4: sa China Issues United ang mga Pinoy, bakit natin nahayang kup-kupin ang bansa at teritoryo natin? Sobrang mali at sinasaktan o patayin pa ang mga kabababayan natin.
3: Take it.
2: Oo.
3: Take it. 100%.
2: 100%.
3: Hindi, sabi nga ng ating China expert sa Team Pinas, ha, si Dr. Sherwin Ona, paulit-ulit, na isa sa mga pamamaraan ng China kapag ka sila ay may mga kaaway na bansa, ay hindi actually yung direktang komprontasyon, eh, kundi pahinain yung will to fight, yung loob ng isang bansa, at sabihin mo na lang na, teka, ayoko na. Nakakatakot, atras na kami. Peace na lang. Wala nang conflict, no? So, kailangan talaga buuin natin yung will to fight.
4: At saka kabilang dyan sa...
2: Ang macho mo ngayon, Cleve, na I like yung will to fight. Ulitin mo.
3: Richard! Kala ko na kay Ina!
7: I think ang bago mo ang team ay Cleavery.
2: Para may Odysseus.
7: Cleavery
3: tayo. Chances tayo. Open naman na tayo sa...
4: Yeah. Pero susuga ko lang, bahagi din dyan ginagawa ng operasyon ng China ay mag-impluensya ng mga politicians.
3: Tama.
4: Magluklok sa kapangyarihan, no? Na para mas papadali ang kanilang...
2: Hindi survey, ano?
4: Hindi survey. Ay, hindi natin alam sa lahat ng survey.
3: No comment. Tingin sila sa Australia, sa New Zealand, may mga congressional investigation dyan. Okay. Na-infiltrate talaga sila ng mga China.
2: Taiwan,
3: sa
2: US. Taiwan, UK.
4: Okay, sa
2: Michelle lang yan. Pwedeng sagutin ng Senate yung pagkain ng defense ni Sarah on the condition na no objection allowed from defense.
4: Sabi yan ni Maverick 24.
3: Take it or leave it.
7: Ano? Eat. Ayaw ko na deal ng ganito. Ayaw ko yung mga quid-pro-quo na ganyan. Na lang. Pag na lang silang kumain.
2: Kasi, sa totoo lang, okay na yung defense team niya. Nakakatulong sa... stick to it. Ano? Don't interrupt your enemy when they're... Ano,
3: so, ang sagot mo namin ay, walang catering, go object.
2: Status
3: sige.
2: Quo.
3: Oh, Ina, yung pangatlo.
7: Itong pangatlo, mula kay Alma Aranilio, hindi lisensya ng mga politiko na gawing dahilan ang milyong-milyong bonita para hindi sila punahin o maging untouchable at feeling na hindi sila pwedeng magkamali.
2: Go!
3: Take it or cleave it?
2: Caldero in.
4: Oh, ito yung pinakailangan mo, Cleave.
3: Siyempre, yung huling comment, no? As the Ayan Ayano support day, ako po ay talent manager na po
2: yung nakabagong eh. No?
3: Pero sabi ni Maria Elena Bakabak, wow, bagong love team. Winry sa Senate, Rina sa so with due respect. Wow!
2: Parang,
3: take it or leave it!
2: Parang nakita ko, meron kang account na ganyan ang pangalan.
3: Take
2: planted!
3: Take it!
2: Planted.
3: Take it!
5: Troll! Tayo sa Winry!
3: Take it!
4: Ako! Ako, take it simply for the reason na ka-level na ba natin ang Philippine Senate?
2: Yeah.
4: Sa pag-ship
3: natin. Hindi ako, take it kasi...
2: Hindi, tayo may budget tayo eh.
4: Oo, nga,
2: sila
4: may
2: catering
4: dito.
2: Sila wala ng catering budget.
3: Take it! Love is always the answer.
5: Okay.
3: Love is always the answer.
5: Pero balik tayo sa
2: para sa bayan. Para sa bayan.
3: Ah, so willing ka, Richard?
4: Para sa bayan.
2: Yung catering.
4: May qualifier.
2: Catering.
3: Sa sinong manatalo?
5: Kailangan pumili.
3: Ako,
5: eto.
2: Yung first.
3: Ibibito ko na kayong lahat.
2: First.
3: Gusto ko manalo si Maria Elena.
4: Ako din. Support.
2: Fake news.
5: Ako, itadagdag ko lang si Alma.
2: Jamie Foxx. Jamie Foxx, no question about it.
3: O, sa sinong pangalawa? Si Jamie Foxx o si Alma Aranillo?
4: O, tatlo na!
3: So, si Jamie, si Alma, at Elena.
2: O, that was yung may utang tayo na isang nanalo ng mug, di ba? Pinarward ko sa'yo. Pagay yung mug niya, dalawang na daw. Sir, nanalo ka na wala pa yung mug namin.
4: Yung nagbilin po kay Richard, dahil follow through po siya doon.
5: Napapanood nyo naman po.
3: Ang message nyo po yung executive producer. Zandro Ochon.
2: Oh. Yung number niya nasa EDSA. Alam mo yung mga billboard na may phone number? Sa kanya po yan.
4: Ayan. Okay, sa mga napilin. Ako. Susona na naman bukas, mapanghati na naman ng diskusyon. Iba't ibang opinion na naman ng mga bagay-bagay ang taong bayan. Pero tandaan natin, isa lang ang Pilipinas. Maski 7,107 islands natin, isang bayan at isang lahi lang tayo. Let's watch this video.

0: Ayun.
1: At dyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng Bardagulon at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-bike check at naki-deep dive ngayon hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Kwentuhan lang ha, don't add any more elements. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo or maybe not.
2: Yes!
0: Plan B!
2: At susunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Pan.
0: Yun!
3: Tandaan! Wala pong mali sa pag-ibig.
0: Yun!
3: Kaya,
0: macho.
3: Abangan nyo, susunod na linggo ang susunod na episode ng Rina.
2: At Slim Chad. Ano daw yun? Slim Chad.
0: Bigla si Dino makita nila next week.
3: Pero maraming salamat yung pinasa pagsama sa amin ngayong linggo.
0: God.
3: Kaya tandaan nyo po, walang personalan. Dito lang yan sa
4: With due respect!
3: Sikat ka lang kayo.
5: Kwentong kanto.
0: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
3: Bakit?
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 3:15.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 3:30.
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite. Music Radio.
1: FM.

0: Tibo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimubutang ha Avenida Veteranos nga mga dalang siyudad ang Tacloban. Tigam nini nga mga pecha, June 29 to July 6, 2026 alas 8 aga tugtong alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ako si Josepina Rejas. Senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ako nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
5: TJX 500, mabali sa mga butika.
6: Good news!
7: E-Service Sciences Premier Educational Institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
8: Enroll now and enjoy the discount.
9: FM Radio, favorite music radio.
10: FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 4:46.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa pag-

0: carotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 6:01.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 6:17.
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samsung Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
1: FM Radio. Favorite music radio.
0: FM.

Oh!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging ganda tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500.
6: Highly recommend
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 8:15.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 8:31.
3: Problema sa final liver? Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
3: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay.
3: Mag DTX 500.
4: Araw-araw,
3: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon.

0: sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 9:02.
2: Madalas na pag-ihi,
3: pagdabo ng mga mata,
2: at mamamanhin ng mga paa.
3: Baka
2: may diabetes ka na,
3: mag-DTX
2: 500.
3: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
3: at the sugar,
2: sugar cane extract
3: na may pinakamataas ng ORAC value
2: na epektibo
3: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:16.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DJX 500.
3: Para sa malusog na tayo,
4: DJX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DJX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DJX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 10:32.
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasing sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
10: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, ang mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
9: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Lahat po pala ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha sa Shopee at saka sa Lazada. Available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Dr. Samaritan, syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
11: Yeah!
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
3: Ikaw ba'y may mayoma? Santhon Plus Gold. Hypertension. Santhon Plus Gold. Cyst. Santhon Plus Gold. Glaucoma. Santhon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santhon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santhon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Ang gusto ko sa lalaki, yung higasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
14: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
15: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
18: Santhon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santhon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
19: Mabibili sa pinatamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Hey ma'am, ano nga ulit pangalan mo ma'am?
21: Sonny Villanueva po.
20: Taga saan po?
21: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
20: Ma'am, user ka ba ng Santhon Plus Gold?
21: Yes po, Doc. Matagal na po.
20: Mga ilang taon na ma'am?
21: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po, ilang years na po.
20: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Ay, marami po akong nararamdaman, Dok. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko. May namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
20: Wow, so ang effect sa inyo ma'am ng Santhon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
21: Opo.
20: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pagtake ng Santhon Gold?
21: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
9: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan ha, Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap. At sa mga kalakihan po dyan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan ha sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyong mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Aha. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
10: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, maano yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mapiprevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start. Ano? Mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Santon Gold, at least one capsule three times a day din. Ano? At vitamin C, one capsule three times a day. So yun yung iti-take ninyo. Tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan. Pangsama doon sa mga maintenance na pagkain. Tapos kumain ng malunggay. Maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
9: nasabi
10: niyang prostate. Ano? Kasi minsan, ang mga symptoms po ng prostate, gaya ng yung pag-ihi, madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan, symptom din yun ng ilang mga condition. Tsaka ang mga prostate enlargement, nag-start yan na mararamdaman mga 50 pataas. Yan. So, pero kung wala ka pa naman sa edad na yan, baka iba naman ang dahilan. Pero yun pa rin yung pwede nyong gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
9: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Ate pong text line, 0961-532-2110. Doc, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
10: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Medyo malalim ang problema ng vertigo. Ano? Usually yan, sa tenga nang gagaling. Kasi minsan, pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman, kapag may problema sa mata, pwede maramdaman din dyan. At may mga particular na nutrients na nakaka-apekto sa nerve na pwedeng nagtitrigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko, sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan. Reseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ah, yung B-complex para sa mga nerves yan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A. Yan. Vitamin C, very particular yan. Yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapist kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi may medyo ano yun isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan ay pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa nagtitake na kayo ng mga supplements or vitamins tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O, kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan niyo po, ang vertigo meaning, ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga parte na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos ng ganyan. So yung Santon Plus Gold, one capsule three times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
9: Yan. Thank you, Doc. Doc, ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
10: Oh, yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangala, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan na apektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, liba, nangangalay, yung binti ninyo, pwede nyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti, liba, nakaupo kayo sa upuan, iaangat nyo ng konti yung binti nyo, patungan nyo ng unan yung upuan, ipatong nyo din yung binti ninyo. One of the way po yun, para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate, ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar, kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin, manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya, o yung nangangapal ba siya. So yun po yung problema sa ganyan. Okay, may tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya, nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So yun po. Then kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon Plus Herbal Oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon Plus Herbal Oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung panahon, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
9: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old, ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po, sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation, 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
10: Oo. 20 years old pa lang, bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon, talagang minsan nga, at ano pa lang, teenager pa lang, ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga una, sa diet, sa mga kinakain natin, maraming mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain. Minsan sa habit din, na sa stress din. Meron ako naging pasyente na dahilan sa stress, ano, nawala yung menstruation niya ng 1 taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip, baka buntis, nagtataka naman, wala namang boyfriend. Mm-hmm. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically, baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait, diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagkokondisyon ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamens. So, ginagamit yan ng mga ancient healers at it works naman actually, nakakatulong po. So ang gagawin niyo yung aloe vera, eh kumuha ka ng at least mga 2 tablespoon ng mismong gel. Tapos ilalagay mo sa tubig at every day ite-take mo po siya at least twice a day. So kung kaya niyo i-sustain 'yon within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So yung sambong naman, 1 cup 3 times a day. Mapait lang 'yon, pero pwede mong tiisin kasi nga yung mga mapapait, ancient ano na yan ng mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement, ano, yung ating Santon Plus Gold. Gumamit ka niyan, 1 capsule, 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea, ituloy-tuloy mo lang. Bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha, yung iyong problemang ganyan. So, i-take mo po yan every day. At sabayan nyo na rin ng vitamin C kahit 2 capsules to 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, eh medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape, or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee. Kasi meron siyang soybean extract na merong active na isoflavone na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB, ha? At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
9: Yan, maraming salamat, Doc. Yan, ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, hindi masyadong dry yung skin po natin, para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo, ha, Santon Plus Herbal Soap. Yan, may natural antibacterial properties pen siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kababayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, gamitin nyo pong sabon, Santon Plus Herbal Soap. Dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, gamitin po natin Santon Plus Herbal Soap. Sa mga kababayan naman po natin, ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over the counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit, haplasan niyo po ng Santon Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya, mga natural menthol, may natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent, kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok, at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan, ha, sa makabayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili nyo rin po yan, ha. Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan at mapaganda yung ating blood circulation, para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan, ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po at payo para sa mga kababayan po natin para mapanatiling malusog ang pangatawan. May mga karamdaman naman, para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan, Doc.
10: Mm-hmm. So mahalaga po na kung mayroon kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan. Kaya magpapa-check up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman, ha. Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
9: Maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan. Kasama po natin ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba? Ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na sakalang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
2: Supple Plus Gold.
22: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
23: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasin sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwan ng dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormones sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, amenorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Ako po si Marion, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakadutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Isa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: manupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: a las 5:02. Katapusan ng Lunes, mga kasangkayan, itong bulan itong Hulyo, 2026. Lunes nga daw, pizza 27. Bisan kon na holiday, yan na itong pirang lugar dito, Metro Manila. May tungo dito na Suna. May klase kita, may trabaho din niya ito na. Ang sugad man itong ibang nga naabot itong signal itong na PRTV. Yan itong FM radio. Pero saan niya taran, of course, kumusta? Inautunta, dalot kita mo pa yung panlawa sa pagkain ng mga oras. As usual, adik ito na itong taramdan. Iyo taramdan!
1: Anala!
0: Anala!
1: Napaki-anala!
0: Lunes, balito, may trabaho, may klase ha. Uy, buhat na. Ayaw pagkahubya. Inailaliwat. Kaya di masirumpa. Siguro di gada tantong masilit itong adlaw hapagkayaran. Ay kabaraka, waray na din haton hi Kiapo. Nakagawas na. Pero nagbilin hintulong patay mga kasangkayan. Pero ang bagyo na ka di Igbaw. Pero ang babaha na ka di Mindanao. Dabaw in particular, ano? Siguro yung papahimat ko nito mga nagdudumara dito ng hain na kamo. Ay, gad kami niyo pagbinayabayai. So, itong presidente ang pagkaina, nag-order. Kinanglan hindi na bang bulig, DSWD. Kung ano itong kinanglan bulig, inabang, parang ato itong mga biktima, itong babaha, dito Mindanao in particular, bisan ang bagyo na kadiha Luzon. O kay habagatan na kaigo didi. Eh, grabe liwat, ano nga baha, ano? You know, mga kasangkayan na in fairness itong mga akusasyon with regards itong pagtaga flood control anomaly. Imbibiniling kunhain ako nito nga 51 billion pesos na flood control project dito Mindanao. Pero ato nga buhos, lotin oran mga kasangkayan, magkadiano pahin na flood control project, diri good mga kapugong. Maram ka mo mga kasangkayan. Ito nga, inin ano ka ito, ito nga mga flood control project, do it iya pala title, bagahin nga diri na magbaha. Kay control, pag-control lagi itong flood, ba't diri ito karugsingon nga diri na mabaha? Mabaha lagi hapon. Kaya lang, kung hadto na abutin tagpira ka simana, tagpira ka adlaw, san humutos, yan na, nahutos na yun. Di ba? O, kay di rito karugsigong kay may mga flood control project na kita, di na kang pagbabahaon. So, ini, itong basihan hini, nga, effective itong yung flood control project, kung nahutos na yun. Bisan din ito tinuodla, labi na yan naman, itong itong climate change. Ha? So nabaha lagi hapon. It basihanan nga epektibo ito niyo flood control kung nahutos dayon. Pero kung iniindi rin nahutos dayon, amo lagi hapon ang mga naglabay. That's why nanginhanglan ka mong flood control project. Ada ka iba na itong istorya. Diba? Pero diri ito malilik yan. Nga diri pamilingon dayon, in particular dito Adabao, nga hampanahon ni Digong, ha? Nakakuha in 51 billion plus pesos nga flood control project and yet kunog imbabaha lagi hapon. Una umabot na kakulop, ano kakulop ka sang kulop Sabado? Nakanto na kakulop despite gimbibiniling niyo, adi na kami, adi na ako. Ako pala nga diri kami, kahira nga doa actually mayor nga hikuan, ni Mayor Basti, itong Dabao nga ni BP Sara. Now, BP Sara, taga dito man, diba? So, gimbibinili. Kaya waril, out of town, liwat. You know, mga kasangkayan, kumbaga, di rin kayo nagpapanalipod kita. Pero timbang ulat natun. Oh? Siguro, waray man na si ring, hindi ka pwede paglakat. Kaya magbababaha ka mo din. Ito, bisan pag-asa, di rin nakakakuhan, di rin kumbaga tira forecast la, pagbanabana la. Di ba? Kaya siguro, kung maaram ito hirang, amo ko din ito. Kaya ambot lot, ano nga, permanente man yung kakatuman. Nga kung ano, kalamidad, may dahit daba, waray rin na, nagkakalaag. Inabot na kakulop, Basti. Himadam, hahaton pa. Hahaton pa, himadam, kay Kutub 31 ini. Ha? Kaya nadiri pa mati ito. Kung state of the nation address. Ha? Na nagtatahap ka mo, magsasarit ko nung kandigong kay ma-resign, nagsiring hiyaya na, may daniya statement, dere ako ma-resign. Dere ako ma-resign. Kaya din na ba yung Heroben? May dana ni, ano tawag ini? Movement. Mo kunot posible sunod maging presidente Ginoo o kung ano ba't salat Pilipin, mga Pilipino.
1: Napaka-analala!
0: Pasahilo ah. Kay Toyo Latayo, you know, waray labaya ini eh. Waray lahin eh. Eh, labi na pag kaya na kay kumbaga sing patakimbat yan, baga waray panagataw ng material hito ng administrasyon. Pagka-presidente. Ha? No, mga kasangkayan, di pa man nga ni mag-declare, pero at least, kumbaga, makikita na naton. Makikita na naton kung hinuot bagagin mamanok. Kaya dapat magkadahin manok it presidente by 2028 pagka presidente matugbang kansara or else preso ang dapat mapreso. Magbabaral yung singgit. Pero di na mahukad tahaton. Waray, di ba? Huwag baga waray material, mga kasangkayan, ito na administrasyon na pagkaira. Anyway, inin yan ang adlaw, pizza 27, katapusan nga Lunes ito na bulan. May dadako yan ang panhitabo, mga kasangkayan. With regard, sinihiton na inin impeachment, alas 4 inin, impeachment, alas 4 inin yan, itong State of the Nation address, ikalima inin mga kasangkayan na State of the Nation address itong presidente. By 2027, next year, amiton iya last suna State of the Nation address. Simple man la kung ano iton kuhan. Iton na, ano iton baga expected naton. Ako, duduhala ito na ako pagbasihanan. Ano tiya mga accomplishment, of course. Iya ito'y kukuhan. Iya ito'y bubuyagyag. Iya ito'y dadadun iton iya inin speech niyan. Likewise, ano lang ito yung magiging priority for succeeding years or for next year? Diba? Ano lang ito niya priority? Likewise, kung ano ang iya magiging saad and fourth suna, kay kalima pa man lang niya na, ano ba ang accomplish dida? Diba? Kaya, you know, by next year, 2027, adag hapon, of course, ang accomplishment, waray na ang priority. Kundi an iya na legacy. Sugad la ito. Kaya no, waray na niya suna 2027. Di naman niya pwede pag suna itong 2028 kay presidential election na or election na, di ba? So, inin, waray na niya kung ano niya accomplishment ang 2027. It iya na lang ito di da, mga kasangkayan. Ano itong iya? Legacy or naging legacy. When we see legacy, mga kasangkayan. Ano ang iya mga rayandayan iging pabilin? Ha? Han iya sakob unum katuig kumo presidente ang Pilipinas. Di ba? So, paribanto ka na inin PBB, PBBM, han amay, hihikuan. Kung baga din niya atong damon rayandayan, number one mga kasangkayan, ito nga pagtagatungunan, legacy ito han administrasyon ni Kuan, administrasyon ni former President Ferdinand Idralin Marcos Sr., di ba? San Juanico Bridge. Mga ligasiya ito mga kasangkayan. Of course, pinagihang gobernador din ni Cocoy Romualdez. Ngan, of course, pinagihang First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kaya do you think mga kasangkayan, kung waray pag-asawahi ang presidente hatuhi Marcos in taga din hi aton, do you think may dakita sugad ito ng mga rayandayan, mga ligasiya, na kundi napabayan ito, mga kasangkayan. So, kaya ano nga napabayan? Kaya ito. Ayun ang mga kasangkayan, ang pag-explore ito nila, kapag tagatungunan, nga magkada ang Region 8, hinkalugaringon kuryente. Ha? Nga, kung may daman, sobra, pwede ibaligya kay natural. Nakuri man kung bagasing paman, kung haproduct ito hauma, pagkakadudunutan kita, hindi kay sobra man itong na degenerate nga kuryente dida. Kaya lang, ang naitabo, imbis nga gobyerno or para itong mga, di ba, ang naitabo, igin privatize. Okay, sa privatize man itong. Kapag kaya na, ang mga nagsumunod nga mga kuan, ang sumunod nga in administrasyon, kaya yun, no, ang sumunod mga kasangkayan, puro nalang pagpinanmatong, legacy, agyap nira. Oh? So So amoy ni pag amoy ni yan itong ginaaraban naton yan ang nakikita na naton ni tipikto yun nga pagtaga kuryente ha it masaklap pagudin ninhi kay supposed to be kita kumbaga pananglitan may ani may tanom pagbunga iton itsyan dapat kita kung may sobra ibabaligyan naton it na itatabo pagkaya na itatanom iging kakadto ito hiyan usang basket gindadarang adto Metro Manila katapos aadto dito pag tataltag ko kumbaga ating susunod hinutapalit kita nga ato nito tanom nasing kita kami mapalita kami mamikit ka na akong kasya napalit na lang kita nga supposed to be tigbabaligin dito ang sobra ha ang sobra di na kita supposed to be mapalit ni Tyra amoy dito disadvantage mga kasangkayan hiton pagsap until na wari kita nakukuhan wari kita nababatul di Senator Erwin Tulfo baga may plano niya kaya you know mabalik man itong may sisyon yan before itong suna magkukonvene yan no? May joint session yan during itong suna pero magkukonvene ana itong duha madaling istorya matikang anhir ito rin mga sisyon usahin itong ipra-prioritize nida labot itong investigation kan Senator Alan Peter Cayetano rin diha Senado ha iton investigasyon with regards to pag-ataas itong kabaraydan itong kuryente na epektibo iniya na nga July. It aton bill by August. Mahal na! Ha? Oo, oh, mahal na. Aw, diri mahal. Mas marumahal. Kaya no, nakuminto na. June pala. Ha? Oo. Oh, pero kung masiring nga kukuhaon ito, ikakad itong prebo, baby, bangin may pagka-advantage itong gobyerno. Kaya of course, di rin ito isa sa privado kung disadvantage or kung disadvantage itong gobyerno. Diba? So, amo ito mga kasangkayan, nga kundinsiring ko pa man, niyan, itong State of the Nation Address, duhala at nakikita ko nida. Ano yung accomplishment? Of course, ano yung panaad ang fortuna? Ano niya maging panaad? O saan at nida? Itong, kung ini, kumbaga, sing pamantok of the town, with regards itong pagtaga flood control project. Of course, may initial niya, kaya di rin patanto. Ngan siguro, nga nagkahuman itong termino yun eh, di rin ni mahuman ng investigasyon, anomali itong pagtaga flood control project. Tinood la, di rin mahuman. But initially, may dani accomplishment, di ba? Kaya no, may nagkapipriso, may pinanghihaan, di rin lang mga elective, kundi upunan mga appointed official, hagtaas pagod ng official na DPWH. In fact, may bago pala duha ng mga congressmen. Bangin usah itong igpaparayaw niyan. Nga waray sinisino-sino. Ha? O, hitong iya kumpanya la kontra pagpuy-puy hitong incorruption. In particular, itong pagtaga-flood control project. Di ba? So, amo ito. Likewise, ano niya magiging priority po 2027? Sugad lang ito mga kasangkayan. Kaya utroon ko, by next year, 2027, ito niya last suna, of course, hadapan niya naging accomplishment. Permanente ito. Ano niya naging accomplishment? Ano niya, ano ang natuman han iya suna han 2026? Likewise, instead nga priority for the next year, since nga maliliwanan naman niya, ano niya legacy? Ikaw nga namamati ko kapag kaya na ano't nakikita ni mo initially kung may daman. But you know, any mga kasangkayan na pagtaga in-flood control anomaly, pagbukwat, consider ko ini nga legacy yan niya. O kay hiyala ang presidente, hipi BBM lang presidente, di ikang haniyamay mga kasangkayan ang nagbukwatin sugad ini. I don't tell me nga iyalay ni panahon. In fact, nga ni, bagahin na nagiging unfair ni kay hiya nagbuyag-yag, hiya pa ito naging kakanit hapag kaya na. Likewise, it focus it investigation. Nga di rin man untahan, iyala termino 2022 to 2025 in may mga previous pa yun eh. Pero it focus it investigation, han iyala term. Diba? Ako ito nakakapansin ni Don Juan. Kaya, you know, kaya anong iyala term? Kaya, di din lang kita itong implementing arm hindi nga pagtaga mga project. Particular itong pagtaga flood control mga kasangkayan. Hin, oh, DRDA, diba? DRDNR, DPWH. Ha? Oo. Kay ano nga masaring kita ngayon na nakapokus la? Kay tibunuan la. Di ba? O how about Mark Villar? Ha, boy, kumbaga, antem ni kuan, antem ni bunuan, haraliput kaysa kang Villar. Kay antem ni bunuan, 2021, kundi ako nagsasayo. Kay gimpadayon inihiya, appointed inihan ang previous administration. Hiyaman ang successor ni kuan, ni Mark Villar, di ba? Kay Mark Villar, 2020 la dahiya, or 21. Kay nagkandidato man, di ba? Ang lumiwan, ini Secretary Bunuan. So 2021 to 23 at 25. Magkasangka 23 ihap naton hiton administration niya na 2023. Kaya nag-assume niya into office 2022. Ang budget ng 2022 kanang 2021 pa ito, ang previous administration pa ito. So, ang ihap nila, makasangkayan, 2023, 24, 25, 3 years makasangkayan kan babunuan. Pero hiya itong nagsakmumu hapag kaya na makasangkayan. How about ang previous? Di ba? Di ba? How about ang previous administration makasangkayan? May ninunungan ni Andaya. Diba? So, consider as legacy yan ito niya. Legacy, mga kasangkayan. Ini nga pagpakandak niya in investigation. Kaya siya rin ko pa man, actually na underestimate niya. Kaya kumbaga tutuhugun tayo ni kaman responsibility. Upo din, Presidente, tinood. In fact man nga niya pagkaya na, ito ni ginaakusar kan Congressman Martin Romualdez kung pananglitan may daman. Kaya ano, waray pa, kumbaga, verbal pa man la, hapag kaya na, although, nagkuha na parang preliminary investigation. Di ba? Oo, nakikita ko kung ano liability. In fact, kung di nagsasayop, na-mention ini, han ICC, ICI investigation, nakantunin era report nga, itong liability kung may daman mga kasangkayan ni Congressman Martin Romualdez, kaman responsibility kumo. Iya itong hiya ang naging in-speaker of the house. Kaya until now, wari pa man direkta mga kasangkaya. Now, aada itong bagang supplemental para yung preliminary investigation, itong baga supplement mga kasangkayan, statement han kuan, statement han, ano kaya ni? Statement han mga Marines. Likewise, include dito ang statement ni Gutisa nga waray man, waray na matikikitikunain ito pagkaya na. Anyway, anay. I-check ane natin kahimtang panahon na adilinya, Sir Ruel Montisa. Sir Ruel, maupayngaga.
2: Maupayngaga, Manu Dani. Yan, sugad man na natin mga ka-vibes na nagkikita natin Facebook Live na nanmamati ang ilang mga radio. Di natin ulag, ay natin panahon. Para yan ang adlawahan Lunes, ika-27, ika-adlawahan Hulyo, 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, but dayon kita, makakaabat, tinusahay, madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa nga pagkarit, hingan paglalugdog, pahitungod ang sinisiring la nga local thunderstorm, nga usang na dua ka oras, ano man ang pwede nga local thunderstorm, kung makita ang mga doble radar at pag-asa, may issue at pag-asa, thunderstorm advisory, kan ko niyo barangay, Bungto or siyudad, malakbatan nini nga local thunderstorm, pwede tumagkaran magpusugay nga uran, magpusugay nga hangin, nga may kaupon na magkidlat, at mananabulay ito sa kubinusa nga daduha ka oras. Basar naman liwat ang pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, oray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinong Baguio sa kubinusa Philippine Area of Responsibility o pati nakagawas. Waray ito mga nakikita, pero gawas may mga cloud cluster. Cloud cluster pala, Lirifile PA. Ito na rin at sa kubitong paaran, Southwest Monsoon, ang nakakapik tula, Halosun. Waray, gail, warning, nga giniisan pag-asa, para yan ang adlaw, din yan ito repeat. Sali, ito na itong mga ka-vibes na nagpapakabuhi ang kadagatan, tinagin pag-isda, taluwas kumagtuhadag at pagpakabuhi, basta magigpatlayan mo, bay, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahe yan ang adlaw, pinagi ang dagat, talawas kaya pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning, kaginisan pag-asa, diniyan repeat, nga nahabukos, nga sinirangan, han, Bisayas. Anaton real time na nga temperatura, da kita ha 24 sentigrado, na pwede mabuti 32 sentigrado, yan ang adlaw. Anaton adlaw, masidlit nero niyan, alas 5:27, patutunod niyan nga kuno, alas 6:06. Anaton daylight time niya ng adlaw, may nakita 12 ka oras, ng 39 minutos.
0: Sir Roel?
2: Ah, sir?
0: Oo, pero ang kuhan niya na, ang niya na nga magawas na kita, tadi nga cloud cluster din na niya abot ito na, yan nga July, ano. Pero ang kuhan na ito, target nga masulo da ito?
2: Hanya na. Luhang ano ito, lo.
0: So, nagpira na kita. Upo di kaya po.
2: Tulo na ada tulo.
0: So igo gihapon ano. Igo gihapon.
2: Oo, tulo.
0: Ano kuan. Pero waray so far.
2: Ang igo gihapit Agusto.
0: Ah, tulo gihapon to Agusto.
2: Doha nga da tulo.
0: So magdadamo ini da sunod Agusto, ber na, baya. Ang mga baragyo, oo, ang mga baragyo, hun ini nga mga kuan na. Pizza.
2: Panahon. Critical months.
0: Oo. But anyway, sige. Sir Will, da mga salamat.
2: Damo salamat kan maupay nga aga Leyte.

0: Maganda mo gihapon ni salamat Sir Ruel Montes sa mga kasanggaya. May cloudcast class Sir Mango dahil may Mindanao nga side ano. But anyway, iton katapat ito. Eh waray pa man gin na inin na naimbento nga gadget para pagpusak king kun ano nga bagyo. Ampula ampo natugod ako. Tinuodla gidala ini hibato tumama. Kaya lang niya divine intervention nagunay hiya. Did okay did ini baga nag-viral ini nga divine intervention mano pa man magasangkayan sharing ko pa man yan ang adlaw State of the Nation address in fact ni aton it deployment actually ada kita ha alert level siguro naka red alert kita pagkay na oy para ta ang mga magbibiyahe nga waray mga kuan waray mga ano kay ni waray mga proper documents si driver nga itong sarakyan. Pinapauso pag kaya na iton kuan iton ano kay ni iton mga checkpoint bahayin ka muna yan mapara ha mao pa itero temprano lakat para paglatag niyan iton sibot paglatag niyan iton pukot iton checkpoint nakaagi ka na oo. Balitaw kay kaparte ni iton na pagmintinar iton so far bagawaray liwat sharing iton intil ano. Dir la din niya aton kung po dito Metro Manila amo itong rason kung kaya no nga waray mag declare hirahin gun ban kay supposed to ben mga previous na declare hirahin gun ban pero preparation grabe kay you know ada permanente itong hulga presidente kumbaga naka built in ito hiya itong panhulga prone inihiya mga kasangkayan hin ano kay ni prone inihiya panarhog panhulga. Oo, kay bisan nga dito presidente kita kahikuan ni Rizal Tiberos magkasagkaya. May mga panhulga gihapon, di ba? So, expect nga aada kayo, no? Diritanan nga tao. Naruruyag, may dahitun. Pero ini pagtagasuna. Ha? Kung pro-administration ka nga ni, when we sing a pro, maka-BBM ka. Ha? Kontento ka itun kuan. Kontento ka itun iyan ang administration. Pero kung antay ka, ha? Wari ni makikita din nga mga upay. O, kita kahit itong mga kuan, kita kahit itong mga DDS. Wari nakikita. Ha? O, kita kanira convention ka sang kulop Sabado. O, imbis nga pag-abot ni Bas, titikang din to hagawas. Pangingin na noon na niya mga constituents nga kundi ang gimbabaha, diretso nagpatawag convention. Kumbaga regrouping. Pag-regroup ini. Hitira partido at PDP laban. Ha? So amo dayo nang gin una mga kasangkayan. So inen sering ko pa kumbaga iningatanan nga nakikita naton kun antay ka siyempre diri ka ma appreciate di ba wari diri kumbaga buta bungol ka diri na buta kundi bungol ka. Hit accomplishment, naging bubuhat itong presidente. Diba? Pero kung pro ka, ha? Nakikita ni mo. So, ganito ka simple, mga kasangkayan. Ito na appreciation na pagkaya na itong publiko. May da pa ba makukonsider nato niya neutral? May da pa. Ini ang mga common tao ini, tinuodla. Kayo no, waray yan na consider as neutral labi na kung mga dagko kasi siyempre labi na mga negosyante masing supposed diri kay you know it mga interested nira para ito nira ko na ada permanent that's why makita ka itong mga election mga kasangkayan mga local man national mga presidential mga midterm or local election makikita ni mo itong mga donor mga negosyante kaudgan mga negosyante mga kasangkayan kaya ano ada tira interest or don't tell me putabli ka lang nahatag din million to billion of pesos para ito ni mo pag-ugupin o sa kandidato kiri may dahito katagal yun may dahito ni mo pag-upapumlaton ano number one protection of course ito ni mo negosyo sugad lang ito diba now hirahin no ito pwede natin makonsider din hinga neutral adi nga mga common tao adi ng taon good thing ang magpakarabuhi itira ito kikita yan na presinti yan na nga presinti ano ba't nabubulig. And likewise, na-appreciate God man itira kung may day. You know, bisan lang ani good. It nga bugasla. It nga mga hinabag, it nga mga food pack. Gina-appreciate ito. Salamat, natagan kami. So, ganito. Diba? Anakong punto ba? Nga, ito nakaka-appreciate la. kumbaga ha, neutral nga pagkita, ini nga mga common tao. Pero ito nga mga dagko, mga politiko in particular, may mga interest ito. Na ano ka mo, di ba? O particular, ito nga mga negosyante, dagko nga mga negosyante, may mga interest gihapon ito. Pero as usual, sharing ko pa man, pamumlato natin, ano itong good news? Yan ini nga last 4 magkasangkay. Likewise, ano itong priority niya? Project program for 2027. Oras magkasangkayan, alas 5.30, standby. Mabalikan.
1: Napakianan lang.
0: Ay, nang dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay na kakaindak na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumped.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
7: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
7: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
8: Hapon Hits!
7: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 5:40. Magmadalum duma itong panahon. Anyway, mga kasangkain, upli ako niyo niyan ha. May da kita program, online program. May da kita Real Talk with Dan Riquez 9 to 10. Kada ini Monday la ngan hiton kuan. Monday ngan Thursday. So, upli ako niyo niyan ha. Anyway, anay, nga di ani kita hiton na kung maka-open ako naman. Anyway, mga kasangkayan, so, na di, pero di ko manakikita at imisin sa mali itong problema ini. Anyway, sige. Balik kita. So, wara yan na, wara impeachment yan na, lo, Merkulis, Merkulis liwat kay Buas, kontra Suna. Magkontra Suna, iton na minority. So, iton ma-deliver, iton na Suna, kontra Suna, hi Senator Alan Peter Cayetano. Iyaman iton na minority leader hapag kaya na. Ano tiyo gini-expect? Nag-viral ba yan na itong gini-splice ni Kuan? Tama, liwat. No? So, kinanglan, aksyonan ini itong Kuan. Aksyonan ini itong na impeachment court. Likewise, panawagan nga ni ito sa Supreme Court. Kay, you know, bagandi rin, bagan ground for disbarment kung ini nga gimbuhat ni Senator Alan Peter, ani Kuan Pia Cayetano. With regards ini nga gin-splice nga statement ni Kuan ni prosecutor ni Congressman Chel Jokno. Manira ini argumento mga kasangkayan. Okay, obvious liwat nga kumbaga sing paman nangangabugado na good. Dapat kung may delikadi sa ini nga duha mag-inhibit na launtera. Tinood lang kaya di na kita ma-expect ito hin ano kayo ito hin balansi. Fair nga ininbutos. Di na kita ma-expect ito ay era nga duha. In particular, upod gihapon ni Ruben Padilla. Kaya klaro nga nangangabugado itong dipinsa. So, pro kumbaga hera. Di ba? Ito ba nga, despite nga maramira nga malawo ay na ba? You know, mga kasangkayan siguro, baga okay na lang kung ordinaryo ka lang na tao. Kaya kumbaga sing paman para sinsiyahan ka, kaya in the first place, banging kulang ka background ng balaod or kulang ka, di ba? In fact, besan nga ni Ruben Padilla, maram kita baya kung tub-tub la diin ito niya kapasidad, pero kay nag-expect kita na taas, kay senador hiya. Di ba? Ayaw na kita ito niya educational background, di dinalit iya ka senador. Malaw ay gihapon, how much more kung abogado ka? Di ba? Ang madaling istorya, maaram kahit on, kumbaga, it legality and yet makasangkayan. Illegal lagi hapon itong gimbubuhat. Kayo no, illegal man ini nga pag-splice, simply makasangkayan kung ano niya pupus. Anira dibati, para aron ing nun, kumbaga, between nando akan siljuk nungan hi Pia Cayetano, ira dibati, gini-splice niya. Para gumawas makasangkayan nga waray pakakabaton kumbaga perdi ikaw ni Ancel Juk, no, that's why gin-edit niya, gin-splice niya despite nga maaram hiya makasangkayan kay gin post ini, di ba? Okay ta ka waray good na ogo pa iya tinuod la iton iya iton mga reaction duro na nag-viral ini, viral as in makasangkayan. Okay, waray gin duha tuluan pa nga ninira. Para ikodiran, taon man kan siljok, no? Ano, kumbaga, pagka senador naman lamang, ito lugod, ito pwede dida. Kumpara hayo nga doha, hayo. Para na, di na kita makaka-expect ni Aira actually. So, itong impeachment trial Wednesday. Kay Buas, makontra Suna. So, ano tiyo expected, mga kasangkayan? Of course, di kita na ma-expect din hi. In maupay itong administrasyon, Alan Peter Cayetano imo. Ha? Oo. So, by Wednesday, matikang na makasangkayan itong impeachment, matikang rin itong, I mean, amo itong impeachment trial by Wednesday, Merkulis, subali ka na pulo kay siyam na. And 3 weeks, tag 3 session a week, so kung 3 weeks, 9 na. So, an ikaupat nga simana, yan na nga simana, since may daman suna, may counter suna, Monday and Tuesday, so Wednesday, ika na pulo. So, ang ika na pulo, human na mga kasangkayan ang grip treat, ang paghulga, di ba, amo ini ang 9 days na isgutan with regards sa panhulga, paghulga ng papatayon, ikaw niyan, Bumbong Marcos, Lisa Aranita Marcos, and likewise si former speaker, Congressman Martin Romualdez. Human na. So, by Wednesday, matikang makasangkayan itong hidden wealth. Unexplained wealth. So, hindi na ito ang debate makasangkayan ni Jokno nga nanduha nga kaitano. Kaya, you know, kumbaga, durugod ang pangarit. Nangangarit gudira. Nga di good maabrihan mga kasangkayan, di rigod makakuha kay kuno fishing expedition ni doon. Ha? Na ambot ka ano-ano. Kay, you know, mga kasangkayan, may ako nabasa one time, nga inihikuan, inihi Alan Peter Cayetano, way back han na administration pa ni Digong. O sa inihan, may niya proposal, kundi nagsasayip, may sinit bilin niya, nga ginpapain niya an kuan an ini nga pag kuan ba nga kinahanglan maging transparent an sal-in kumbaga diri dapat pugngan na it pag declare or bisanin o pwede maka-access. Of course kinahanglan may process kay diri liwat bisan lain o kinahanglan may proseso pag end inihan hiton nga kuan nga ano kay to. Pero how come yan na, nga, amo gudit duro, kumbaga, duro gudit ko nira nga, diri maabrihan, or diri, ito in particular nga, inin green box, san ka ng BIR, likewise nga, diri makasumon, or makaprovide, iton na prosecutor, kaya wari naman niya mahimo, although may danira opposition, pero diri ito makaka-epekto, kaya of course, pagbuburutusan man ito. May nira opposition, pinapasabit lahirahin formal letter mga kasangkayan to opposition. 5 ito nag-oppose with regards itong pagpasugpina. Kaya nag-rule naman ni Kuan, ni Alan Peter, ni Kuan, ni Chis Escudero nga ipapasumon. Ipapasumon ito, AMLAC, BIR, or any nga mga bank documents mga kasangkayan. Pwede na igpasumon. Ha? So, amin din dinidirian nir. Actually, diri lahi ito nga duha. But since nga hira itong representing, amo, diri dapat unta, amo itawag hira. Kaya, you know, mga judges in hira, mga huwis in hira, mga hurado in hira, supposed to be neutral in hira. Pero nakikita natin nga, amo ito na siya ko, representing itong defense, mga kasangkayan. So, representing ni BP Sara. May kahiton. Mga kasangkayan, hirap nagpipina ni Guru nga mabalabgan diri, dapat unta. Diba? Salit siring ko pa man, itpagtikang mga kasangkayan hiton Wednesday, barantayan nato ini. Barantayan nato ini din hikay, you know, siring pa man ni Ridon nga may danira inin, ano kayo ni, may danira pabubuthon. May nira pabubuthon. Kay siguro between hiton ginpapakita ni Republiko durante han panahon ni Digong nga nakaon dito restaurant ang sapatos in town man waray midjas usahay ruba pa ang sapatos nakaturo kanira payag kumbaga diri nga ni Bungalo kumbaga kanan mga ordinaryo la nga magpakarabuhi irabalay, nakaturog yan, nakantuhin sa nga kama, nga nakamuskitero, nga hint ka ng mga igasiko kablas nga panginabuhi. Di ba? So, inin, hamadaling istorya, waray good, kumbaga, waray nira. Amoy ni iton, ging klaklaro hapag kaya na, kaya you know, kung waray ka ging tatago, mga kasangkayan, kaya nung mahadlok ka. Di ba? Kumbaga, waray ka good ging tatago, mapirma ka pa nga ni hiton imo Weaver. Ha? Pero wala ini naigbus labayon din hit Trillianis. An piriton hiya nga naman, mapirma kan Weaver. Ano mat gabalyo? Di ba? Tasampalin ko kunya sin public. Waray ko di, waray ko di ko, di ba? Kuno rin im gintatago. You know, since han pagtikang hininga impeachment. Han pagfile pala mga kasangkayan. Damo nan ira exhibition, damo nan ira gud nga diri madayon, in fact gimpabaton hirahan ng Committee on Justice an ira baton dito. Diri baton kundi pagpugong gud nga diri madayon as in up to mabut na nga hini nga trial ha pagkayana. Kaya mo ito na ito nira number one, nga mabulatlat, kay kumbaga sing pamanit ko mun nga ito yung paglulubasan niyan ikaw BP Sara. O, oh, nga nito ni imo pamilya, or ti mo asawa. O, kaya

makilala kita mga tultul man. Alaman kita nasi nga dirita di tultul, pero magiyos bagang kadandiri tultul. Tinood lang. Nakikita natin bagang diri na good. Kaya balito sing po man ni inin tulfo. Na utuntang makarecover dahon inihikuan. Makarecover ini, so titikangan na mga kasangkay. Dudua itong critical actually. Ha? Kay unbribery, bagandiri na good. It duha ito dida. With regard sining unexplained wealth ngan hiton kuan, ngan hiton confidential fund. Amo ini ton critical din hinga sing paman itong termino ginagamit prosecution, although given, amo manggo dito, kahit to prosecute, itira po po sindi hinga, mapupuruhan good, pinagin nga mga documents. So, kita, wait and see kita. Bantayan naton, pero sering ko paman, di pag na nagpipinangarit ito, duro ko ditira pagpugunga, diri good masumpina, diri good maagbrihan ito nira mga bank transaction, mga bank documents, may daging tatago. Diba? Here for the benefits of the doubt, sering ko paman, wait and see kita. Ha? Oo, kayo no, kita ko mo mga taxpayer, it ginirestore yan, bisan unanhon mga kasangkayan, sa lapi ni mo naton, nga namamati ko pagkainak, kumo mga tagbayad itong buhis.

pero kay, you know, imbis nga batbatunon ini, nagasangkayan, itira iginiinbok permanente nga anuna nga long 32 milyones itbutos ito nga mga Pilipino. Imagine ko no. Di ba, among bunggada ang pagtikangan impeachment, trial, and lead counsel and defense, nga gusto niya pasabot, kay ano nga iga-undergo pa natin inihin paghukom. Nga itbutos ito niya ni BP Sara, 32 milyones, ang gusto niya nga, dapat warahit niya liability, dapat dirit niya magbaton. Di ba? So, kaya mo ni Regine insister, in the first place, diri ito, first time la. Nga, 32 milyones, diri asya siguro. No need na nga maging abogado kita din para makaintindi kita kung ano liability. May dapat pananagutan sing pamatagalog may dahira. Anya na ang latest mga kasagayan with regards ito nga trust rating inusang abogado. Diba? Nasiring hiya nga inin maaram ka ba itong trust rating ni Kuan? Matibag ka niyang isisiring. Ang latest ng trust rating ni BP Sara. Ano yung punto mga kasangkayan? Since nga taas at pagtapon itong publiko, kaya ano nga iging papailarom pa ni Hiya? Mamay ka ito. Inbes nga ba ito nun ang mga akusasyon niya? So, adi. Pero nasiring, kaya no, may gumawas. Sana ako na programa last week nga kung kaya ano nga add to kuno naman hagawas. Malakip nga ito ang bisita at iamay kay magsasarit ko nung ma-resign si Ringko. Amo man lang ito niya option actually itong ayakuan. Option niya para makakandidato pa iya, ma-resign niya. Diba? Pwede pa man niya magkandidato. Kaya itong purpose itong impeachment kung convicted ka, di ka na. Kukuhaan ka nito niyong katungod mga kasangkayan. Ipakbisang pagbutos. Nga tanan ha, di ba? Kukuhaan ka na, di ka na likewise, pwede pa kakandidato. Pero kung mag-resign ka, madaling istorya, waray sintensya kagin kuan haya, pwede ka pa pagkandidato, ma-resign. Pero yan na, may daniya statement, dire ako ma-resign, tapos. Abogos, di ka pwede sumiring nga ma-resign ka. Di ba? So, so yan na adig yung flow-float nira. Maram kahit kayetano, anong siring niya? Nga gusto ko no ako nga mapriso good ni Pampilo Ping Lacson. Ginsisiguro ko no nga mapriso ako ni Senator Pampilo Ping Lacson. Kay once ko no nga ma-impeach ikaw niyan Sara or kung ma-convicted ikaw niyan Sara, maaram ko no ito si Lacson nga ako itmadaog pagka-presidente. Ba may plano pagkandidato ka presidente? Ha? Oo! Adilwat hikuan, hipanilo. Lakon makonvict ikaw niyan Sara, bagan may kuna nira, may feelings nira. Ha? Makonvict nga ni kun ikaw Sara, itong impeachment, karong singo di ka na pagkakandidato. Hero Ben Padilla kuno itong masaliwan. Magiging presidente kuno Pilipinas si Pastilan Ginoo ko si Ringko. Ing pamanilor na Attorney Lorna Gapunan. Sorry la, di na

0: kami mag-uotro. Itako na lang ako nung kung pananglitan mag-inaw yawon. Inakang ko ni Robin, mag-pre-pre na lang ako. Mag-pre-pre na lang ako nung yan eh. Inauton, talamra, ganito. Tutok, ito na ho na ni Robin. Robin Padilla. Pastilan, ginoo ko na ang butan sa Arayla. Arayla ba yan naman? Kay, malay ta. Bangin mag-gunamot mag-presidente. Ay, inoo ko ini. Kada ako tak problema.
1: Napakianala!
0: Kada ako tak problema. Hindi po problema tak kalugar. Hindi po problema lugod kita. Mag-presidente ko ni Robin. Bastilan kung may dakul kakantuan ngay ba. Nakakanto na lang ako. Anyway, sige. Uy, by the way, otro ako na ngumbidan yan, ha? Alas 9, alas 10, may dak online program, podcast program, Real Talk with Dan Arquez. Upde ako niyo, please, ha? So, ay ka baraka, di ka magbabasol. Hindi pag-upo na ako, ni balitaw. Ha? Pan lang kita, ha? Online la. Temporaryo naton sa Danta Puso, nalutin nga aton Lunes ng edisyon na taramdaman. Ni alas 4 niyan, ha? Itong kuhan, impeachment trial. Impeachment, itong State of the Nation address. Ha, technical, Engineer Maui Ilirin, Engineer Jade Birino, ay si Samla Chica, and Engineer Jade Birino, inirman ni Kabibes Dani Murbus Arquez, nagpapasalamat ni para niyo pamati, oras makasangkay, alas 5.57, buot na, may klase, may trabaho. Bawa pa yung aga, hatong niyo tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamunin akong gimimintin kay kameraman akong kita ng drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
2: D3Bio!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Saturday night is party night. Galaw-galaw at sumabay na kakaindat na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumped!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras! Alas 7, alas 6.
2: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw yanahan na Lunes. It's 27 o bulan han Hulyo 2026. Dako yan ang balita it State of the Nation Address ni President aton talahuron niya Presidente, President Bongbong Marcos. Nga usually alas 3 niyan ito, no? Na mga usa ka oras daw sumobra man dire dako nga pamati kita mga Pilipino, no? Ay kamutuod hit mga survey kay may ginmawas diri nga notisya nga talaga na may danag pa-survey kaya nagpa-survey man niya, nagbayad niya, no? Ha? Kinanglan na habarog kita at State of the Nation Address nga tunay. Yan ang adlaw. Ita gasolina na katalaan na liwat mag-ubinto buwas ng adlaw. So ito na presyo hitong diesel matamak good hin 90 pesos. Mga buwas ng adlaw. Kaya na mga 85 it litro it average it diesel. Nga na mga pagsapong hina uminto size nga da 70 pesos kuno. Amot bagagin babanabana nga igo uminto buwas. Mga 90 na ita litro itong diesel. Itiri initikang ka President Bongbong Marcos nga waray na hihimo. Dapat maintindihan niyo nga itong pambresyo itong gasolina tikang ini hit merkado ha kalibutan, no? Nga na may ada naton mga pag-independent, meaning permi kita adto nakuha ha abroad it kadam-an nga produkto hinlana nga naton ini dinadarangan ni ato. Diri kita ini sidngon nga wala kita nahihimo kay ini in epekto hit saramok di deha Middle East labi na hit bot nga hit Amerika nga nitong Iran, no? Nga agway kalitan baga nagkada na hirahin na kamurayawan nga na nag-oroistorya na hira hina mamurayaw umubos na adto ang presyo han kada litro han diesel pero yan na nga si ginaliwat ang pag binumbahi han Amerika hiton Iran, no? Ada bumalik na liwat iton paghitaas iton mga presyo iton produkto iton krudo tikang ha Middle East. Pero lately, no, ang pinakabago igin mandar ni President Donald Trump han Amerika nga undangon anay it pagbomba Iran. Siguro na ngaro na naman hinabansa itong Iran. Nga na mangaro na naman anay, agi, no? Agi, no? Ha? Kaya diri pa nagpapadayon, it, you know, ipahonda nga na it United States of America. It, pag bumbahi itong Iran. No? Amining bangin niya ng adlaw, warayana ay bombardiyo pero it aton pag uminto hit produkto iton lana buas in magpapadayon, no? Mga may size, no? May da magasiti pwede umubos sa mga 5 so magana ada good ha posibilidad nga matamakin 90 pesos it kada litro iton diesel ada kay Kung yan ang adlaw, dan natin imo i-gasolina. Baga, pag-gasolina yan ang adlaw, no? Ha? Bantay sarado, mga kabugtuan. It, seguridad, batas ang pambansa, no? Kakulupag in inspeksyonan maupay, no? Kaya din itong State of the Nation address in permi na binubuhat. Mandidiha House of Representatives and ada di data batasan pambansa, no? Na makada itong Pangulo, no? Barahay ita ini na State of the Nation address, no? Gindididan it mga aktivista naman yan, no? Na mga bayan muna, no? Mga grupohin makabayan, no? Hit mga otoridad nga magsusurit hirahin image hita Pangulo unhin upa ito nira ginihimuan in image tawag nira EPG, no? Diri daw inin masugot ita mga otoridad ito. Kaya niyan kung magpipirit inira nga magsusurit ini ada kay bangin da may day ni maaaristo niyan kay kakasuhan kito nin isulod ito din at inciting to sedition, no? So dato na pagpadayon itong trial, itong impeachment yung ginuhulat, waray ito yan ang adlaw matatabo nga trial ha, Senado impeachment nga nabuwas, no? Kay ita State of the Nation address pagbabuhat yan ang adlaw nga may nabuwas tinatagan ng mga kung mahabaton ka mo hining station, State of the Nation address, kontra suna, buwas, no? Salit mabalik itong impeachment dito itong Merkules. Pagkita ka mo kay mga bank accounts, ng statement of assets, liabilities, and net worth, hikikitan, na nangangaro manit ka naman yung mga Pilipino, nga itong mga ebidensya in italtagod, i-wad-wad itong atanan nila, no? Nga na paghiwad-wad itong mga ebidensya, it karuyag it mga Pilipino nga magdesisyon nga husgaran it impeachment basar it mga ebidensya. Dir ini igbasar it desisyon it impeachment basar ha politika, no? Kanini in ibasar hina mga klarado nga papatamakan nga talaga may masyaring nga may kasalanan kung anong kiha nida ng mga grounds, mga betrayal of public trust, no? Nga tinatawag kung na may damagkagawas ng mga ebidensya, ibasar ito nida nga na iniin ipatuman ito nida, no? Nida basaran it tinatawag nga inin pagdesisyon hit iya kiha hitun impeachment kung may kasalanan ang gustuhan na inin mga Pilipino kadak-an ng mga Pilipino in pahibaro, no, hit mga senador, judge, sin maupay di dera mag di dahil magbasa ito. Hindi rin kay inin mga tigutigula nga na pinulitika ng pag-inuwaton it mga Pilipino nga na bisan na madigon pananglitan itong ebidensya in ipapaalinggawas lagi hapon, no? Nadirit mga Pilipino ito nga inin pamaagi in paghusgar inin sentensya nga na waray man na kasalanan, no? Ha? Ngan inin lately, no? Mahugot yun niya gindiwara ni Congressman Martin Romales, First District na Lawigan ng Leyte. Ngahiya, ito nga balita, ngahiya in nag-ili ni lakatan ha abroad, no? Nga ginpagawas nga notisya. Ania si Ring, waray ito kamatuuran, no? nga na mahugot niya ito nga gina baton nga diri ito tinuod, no? Kay an hiya, wari gud hiya plano nga lumakat sa Pilipinas, kundi din hilaya, no? At iya mga abogado in pirmi nabaton iton mga issues. Nga na ita iragod igindudusok nga inin kabatunan waray sufisyente nga ebidensya, no? Kontra kana Congressman Martin Romales, no? Kakulop na basa ko ang party hangin pagawas han bilyonaryo, bilyonaryo channel, bilyonaryo news, no? Ito nga mga balay ngani nga gintutudlok-tudlok ha Forbes, siring pamanira Forbes subdivision, no? In diri man yan, ito na ada ha mga ngaran ni Congressman Martin Romales na ambutaan ho nito pag pamatuod kung idadayon man lugaring itong akiha, kung you know, kay inin mga ada dida pagkita ko mga makuri itong pamatudan nga mga inin allegation, no? Waray direkta nga ebidensya nga magsisiring nga ini nga tanan ay piray balat pag pinanudlok nga ini tubtubin nga to imo ini, pero kung ibabasar ha dokumento, ha papel, iri man na nakangaran, siringhan na bilyonaryo, no? Ha? Nga na, kung kumiha man, diri urusahon nga, di da ito ni papatamakan nga kiha, no? In, masiring ko ito mga abogado nga, wari ini ebidensya, kay sumiring ka nga ni ini nga imo, ini nga mansion, no? Hininga kanan mga RICO subdivision in gitatagiyahan ni Congressman Martin Romales, dapat nakarehistro ini ha iya ngaran, iya asawa, no? Or iya mga anak, no? Nga talaga na ira ini, no? Ay ha inin balaod kung nakangaran ining korporasyon, diri ni gihapgin pisisiri nga ikaw't masukot ma mahikitan nga dahito nga korporasyon, no? Gin pagtataga majority owner liwat iton, no? Kaya iton korporasyon, unless as corporation soul or korporasyon nga usala iton na inin naghimo han pagtindog itong corporation, usalan member han na inin founder nga board of director, kay pwede naman itya na nga usala nga member of the board, no? Nin matatawag nga iya ito, pero kung may da iba-iba nga members hit board of directors, no? Articles of incorporation in waray nga ni ditut iyangaran, no? Paano mamasisiring nga kanan na iya ito, kay itong habalaod it korporasyon, iba ito nga tao, no? Diri ka dito tao nga may mata, may, you know. Pero ito hiya in bulagla nga personalidad. Diri nim iton ibabasar hit pagsiring nga ini nga korporasyon in kana Romaldes ini. Kung it iyangaran, hindi rin nga ni kinikita nga ada ito nila, no? And diri mo ibabasar, nga ngaran ini it pamilya, kung waray man nga, hindi dati hiya mga pamilya. Kay may tinatawag nga ita personality hit individual nga tawo, no? Kada ta usa kay Juan de la Cruz ka, no? Pagkatapos si Juan de la Cruz may ginpalit nga shares of stocks in corporation, no? Pirahailan iya napalit dito, may man nga niya sa majority, no? Diri iya miyembrohan nagtindog ito nga korporasyon. Diri nga niya member na hina porsyento yung panag-iahan, no? Kaya itong korporasyon, ibinabasar ito, piran imo shares of stocks nga para ma kita kon pira ka porsyento ang imo gintatagian. Kunwari ito, diri ikaw say an majority owner ito nga korporasyon, no? Nga na, kung ana mansion diri nakangaran, direkta hangaran ng tao. Nga nakangaran man hing korporasyon pero waray dito an control han korporasyon. Han ngaran ni Congressman Martin Romaldes, no? Rinirecognizar iniha aton mga rules on procedure. Nga kaya nung apipiriton mo ang tag-iya hinihini, hay manitim na suporta ito, no? Kapag kapipiriton mo itaw nga hiya in may ada mga pinalit ng mga suga dito, bisan waray ebidensya, tatalapas ito na inin due process. Kay ini nga tao in amo anya imo ini nasisintinsyahan bisan wara pa waray-waray nga direkta nga ebidensya. Amo itut baga tinatadong nga mga katadungan it mga abogado, no, nga napanig kan Congressman Martin Romaldes nga kikita ko mo abogado, no, haway pabor-pabor siring pan mga Cebuan. Ay, tama galiwat nga kaya nung nga masiring ka nga iya ito nahain man. Eban na ita tuna pala na tinitindugan himbalay para sinyon mo nga amoy ni tag-iya nakatitulo ito na iya kung may titulo. Kundi naman ang ngani, bisan tax declaration naman la in deklarasyon na kangaran na iya. Amo iton ita panag-iyahan iton na mga katunaan. Diri nga ni garantiya nga ikaw at nag-iinokoy dida na maiha ka na nga nag-inokoy dida in imo na iton. No, may mga pag-inokoy mo na labang nga panahon dapat susuportahan itong papilis kay ita squatter da na iton maiha na nga nag-inokoy dida pero diri man ton iya, no? Ha? Magano bang kita? Madamo na liwat si Tio Rason, ipirit na liwat niyo ini nga. Kaya ikuan, amo ini. Amo ito nita, ini na pamaagi ito na balaon. Kaya ikaw ba, naiha ka ng inokoy ito nga tuna, pero pinaokoy ka la, no? Libre pagpaokoy, hindi rin ka aging papaiwas pa. Pero ito nga tuna, di rin na titulado haim, di ka nga sa it nagbibinayad itong buhis, kaya di man ito nakarehistro haim, no? Pipirito mo. It pagsiring nga imo ito, no, amo ito nga bisan maiha ka ng ino ko napapaiwas ka andi riton imo diri man ikaw an tag-iya ito, no, amin nga mga you know kaita ikada ito nga pananglitan yung mga oristoryahin na malita inda mga naya kan layton ini nga mga nagpapakilala nga mga marines nga hira ko no in amon taga-alsahan malito. Ay, kung makabati kaliwat yung mga pinambayaran yung tag 5 million. No? Mga maruruha-duha. Kaya pirahi man lat pagyakan nga kami ito na sumpaan ini nga tanan. No? Kung na ini nga tanan in bagay yun, no? Sufficiente ba ito? No? Nga na ini nga tanan na tiyunan no kamasiring nga diri ini politika. Ay ngadiri ni inin propaganda og pagbay og la iton administrasyon nga presente, no, ay makinahanglan iton na mabarog ito nga mga asoy nga ito nga mga pag akusar mo dapat iton in kay madali la baga pag turutudlok madali la pag you know na ito naton nga ni mga aton mga himbabasahan nga tanan kay ini na ada personalidad ito ni iyo congressman nga diri ni ang klase nga pareho kan na Senador Alan Peter kay tanan kagihot-gihot turab na naman ay amo ito diya personalidad, no, iba aton iyo diri man nakakapapreho karakter itong tao. So di man hiya say nag-wara ito nga, kagihot-gihot, bumaton. No? Ha? Kaya di da usahay ita social media, kung ano-ano't mga iginbubutang di da, di, may mga issues, ni diya say mismo itong direkta nga nabaton, no? Kaya iyo mga pinurot nga mga nahunan adat iyo hunahuna, basar la itong dida, it iyo hingikitan nga ini na ada dida. Pero diri ito na nagagarantiya, hina ini na amo na gud itong tinuod, no? Mga congressmen ni House of Representatives, no? Tigang pa ini panahon ira ato na abtan Ramon Mitra, no? Ira ini Jose Divinicia, no? Madali tumuo ditong tao dida it mga ini na pinapakaraot, no? Manny Villar, no? Mga ini mapuro ini mga naghingyap maging presidente pero waray mag presidente Ramon Mitra, no? So, usala kaya kan pagsiring lang a trapo traditional politician ay tuwad dayo. Sininta di na kunot pag pagka speaker at House of Representatives ay na kunot to di na jinx, no? Waray nagiging masataas nga leader nga tikang dida the most mata kada kalaha inin pagka Senate President dinangani na abot ha pagka Vice President ha Republican Pilipinas, no? No? Pero dinihaton ha labi na primero distrito at Leyte amito ta inin aton baga agin papahinumdum hit mga tagarinhiaton na labi na't mga taga Tacloban, no? Proud kita mga Tacloban, di ba? Aton na igin susumat ha katawhan kadam-an nga kita in Tacloban, survivor kita ang super typhoon Yolanda, no? Diri kita inin mga tao nga nadiwara, no? Igin papasigarbo itawag ito, no? Unhi kita in tagadinhi masasakitan kita. Kung pagtatamayon ito na Tacloban, di ba? Ay tagadinhi kita. No? Nangaran nga, maiha na kita nga Taclobanon, at tagadinhi kita good, maiha nga panahon, no? Maulol haaton kung pagtamayon ng Tacloban, no? Labi pa kay inin survivor kitang Super Typhoon Yolanda. Kay kun din haaton diri kita nahigugma itong pag pagintaga din hiya Tacloban naton hanat makakurian ang bagyohon kita ni Super Typhoon Yolanda nagkaiwas na kita siguro dini nga nagkalakat na kita pero kay diri kita nabaya din hi kay itaton siguro gugma kasing-kasing labot la iton aton panginabuhi inaanhi din hi amo nga diri kita nabaya apagintakloban pagintaklobanon, no? Ngana isiguro naman ha angaran nga taga-Tacloban kita na dipindi kita hit aton leader nga maugop liwat hit Tacloban, no? Ana mga paghigrani nga bungto sa kopit primero distrito it Leyte, no? Nga mapadukwag an mapaasinso ana aton lugar, no? Nga para ikakaupay hinin aton na kinamumutangan, no? Na ikakalipay it mga taga dinhi. Ino man mag maniniguro pag pabahin hin budget para itat aton airport pananglitan nga pagpaayad hin mga bag-o nga progreso causeway mga dagko nga mga convention center nga aabutan itong tao mga pagpa upay itat mga kalsada pagpahaluag, no? Pagpalamrag nga pawa bis naman la street lights nga ibubutang, no? Ini nga binubuhat naton yan ginaayad naton nga rotunda ikang dida may San Juanico Bridge intersection ti pakadto ha babatngon pananglitan, no? Nga mga grand canal nga aagian hindag ko, you know? At the same time apahusay naton ang Tacloban nga maimbita naton ang mga investor labi na kay waray naton na baga inin party din hiya aton nga makakasiring kita nga malag madagmit dumako iton puhunan hin mga nagi-invest din hiya aton, no? Diri pa yan na siguro maabot niya panahon pero nanginhanglan pa ini tinatawag nga paniguro nga trabaho. Ang tinatawag nila nga hard work, no? Ini, di ka siguro kita masiring nga waray binubuhat itaton, you know? Na-promote na aton congressman, naging speaker na. Di kita pa baga ini na nasasakitan kung ginpipinakaraot. Alam naman na baga pag-ugup na aton, hino pa man itaton itat ginlalauman nga mabulig ha aton dinhi nga magpapaupahit aton lugar, mga taga Mindanao, no? Mga taga iba nga lugar, no? Mga taga Capiz ba, no? Mga taga Iloilo ba, mga taga Cebu, ita magpapadukwag itong aton lugar, no? Siguro kung baga aton nunahunaon, may da diferensya itong aton na mga baruganan, no? Siyempre, aton unahon, magbabakitahin na mga anak, no? Na di ano pa pagpakarauta itong aton mga kag-anak kay mga anak kita, waray man kita pagburutan nga ig-anak kitahin iba, itat pag-ugop adala gihapon itong aton mga kag-anak magkaano-ano. Haparihogi, man gihapon, kunhi kitang kag-anak, no? Kay hin upamat mahigugma itong aton mga anak, no? Kung mga nanginahanglanhin na pag-ugop ng paghigugma itat aton mga anak, di kita nga mga kag-anak, no? Itat karuyag sinyon, magburublig kita nga mag-suportahay kita hit mga issues nga makakaupay unta itong aton lugar kay nag-pipirit man kita nga o masinso din itong aton na kinamumutangan, no? Nagbagyo Yolanda, waray kita mangiwas dinhi, igin na taya pa nato na nato na kusog anat mga kinabuhi kay na anhi kita dinhi nabubuhi, anhi kita dinhi nag papa iskwila hitaton mga anak an hitaton pamilya, no? I'm sure diri kita naruruyag nga ngadat kahasta in waray asinso iton aton lugar, no? Ha? Nababatian nga lagi ta haros kun inin super typhoon na, no? Oo, ana sana ang mga nahikitan ka man super typhoon, nakalimtan na ladto na pag labayin mga katuigan, makita naton nga oy, waray naman na mga destrosuhan bagyo Yolanda o masinso naman ini nga lugar. Ihin upa man itaton lalauman yung magpapaasinso ini, no? Mga Duterte ba? Usahay ito naton pag inugob ba? Ano it meaning hiton para diin ito? Ito nga mga inin na nalupigan kala in mga propaganda, nabawbawan kala in mga news, no? Na yun yung politika. It politika diri ito ni mo maintindihan. Samtang diri ka ada mismo sulod ito na politika. Ordinaryo ka lang magkikita kanya, no? Hinin paisan-isan nga na mga palabay-labay na mga propaganda, pagkaraot, no? Kino'ng imbibinatak na aton speaker, nabaraka na hira. E bangin na aton speaker, nga iyo congressman na First District and Liti, in potential na nga magiging presidente. Niyang kidamot iba, interesado mag-presidente, no? Ikaw nga, hindi ko na naugup-ugupan. Tapos ito aton na nagpipinaniguro pag butang ito at airport, aton na congressman, wala man ang dinhi. No? Kaya nakita ka man, napakadiha, inin mga namatyan ha, na San Jose National High School, haros ginlangaw, ang napiritan na lang mga taga-pamilya nga baga-asiho na kay makarawod man ini, no? Andiri, ang minatay ang ginlangaw. Ang ginlangaw, ang, you know, maaraman nga, inin pakita lang inin politika. Pero, ang mga taga dinhi, na mga maugupan to, kay taga dinhi man, haaton, no? May ninyo, no? May ida pa nila mga kag-anak, inin nabuligan, nakagpulos, no? Mga tadungan na di man ini personal niyo nga kwarta, no? Malagay pag assister nga, you know, maatindiran ka, ma buligan ka, tikang manaduriin, no? Ay, mga anak ni Dang, nakatagamtamin na scholarship nga na financial support ha kolehiyo. Tikang pa ba na duriin, no? Di ba, tutikangan mga inin pinaningkomutan para ang mga estudyante kolehiyo nga mga taga-dinhi in makatagamtam hana opisina ng congressman ng primero district. Mga suganiton ba, no? Nagidadahom ka ba nga at magpapaayos iningatanan na nimhunang paglabayhin mga katuigan pira nga mga inin hingya pimpag-asinso ano kaya't aton na postura kung diri maniguro ito na aton mga taga-dinhi nga para makahako ting progreso ti pagkanhi aton, no? Ana ikaw ita serbisyo bis naman la mahamis nga kalsada nga imo inaagian, no? Bis naman la mapawa nga kalsada nga imo inaagian, no? Diri iton paniguro in mga taga Mindanao. Baga na mo ito taton, you know? Nadadarakangan la in agway di na iton social media propaganda. Propaganda iton, budoy, no? Kapag ikaw maging pangulo, itiba nga, nag-iihing apliyo at maging pangulo, sige ito, dukduk, pagkaraot kay an iba ito nida, waray man makagpulos, no? Like pananglitan hi inin Mike Defensor, nag-iihing yap man ini nga maibutang ha katungdanan, hina baga may adaniya baga kalipayan nga makukuha, no? Naniyang, kaya nagtitikang pala ng administrasyon, kaya ni Mike Defensor pa ng pananglitan, nag t-shirt ngan inin pula supporter ngan inin ni BBM hadto na nangandidato pala pag ka-presidente hadto campaign period, no? Kumandidato in Quezon City pagka mayor pero perdi man, no? Pero naka aliado hira, no? Pagka human han na perdihan election nag hihingya piya nga mahinga dahiya ha MMDA. Amot at bagay nasusundan ng mga balita, diri chismis ini, basa ra mga balita, ngayon balita, facts ito, no? Nga na ginbaraw ini ni Juan Ponce Enrile hadto, nga buhi pa, presidential legal adviser, nga nag-iina, ano ka dida, kaya di ka man appointed ha, MMDA, no? Nanti kang hadto, waray man hiya matagihin ka tong danan, kaya nagmamahay hiya kay bangin na waray makabawi na iya gastos ng election, perdi pa, so, nagihingya piya nga inin mahibutang sana maraway man hiya nabumutangan ha iya, no? Kaya kumadto hiya hin hampanguntra na han administrasyon, no? Nag-i-invest in hiya kaya nag-bubutang kaya nag-i-invest na mumuhunan, no? Mag-alalain mga istoryan malita kay ini magigindako nga utang nga kaburuton hit mga masunod nga mga kadakatong danan niya, nakabulig ini ha akon kay yun ang mga oristorya. So, hiya ita usahit makakaganan siya pag-abot ito na kung magliwan man ito na administrasyon. Na kung na iyo maging iyo ito. Makakakung ka mo ito. No? Ano kay nalitwaran, no? Ha? Hining pag-ininsister, hining mga 18, ng mga Marines, ay nag-variable mo, amot na sulod nito na hining prisuhan, no? Di man itong makuri pag-intindi. At dapat, ikita nila, no? Inidanay na dadara na kita masyado itong sulog itong oristorya at politika. Dapat, di kaya mapuro itong na imo hunahuna puro politika na laliwat, no? May apa daw di hearing eh makin danay mati ka naman mga istorya hit pag Dios mamati ka naman istorya hit pagtanom, no? Mamati ka ta istorya hit maupay nga panlawas health din na puro politika na lang atana alas 6:40 painom-dom.
3: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
4: Ayaw kahulog ka agree. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
3: Talaga? Ano-ano naman ini?
4: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
3: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
4: Kung ikaw na sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apil itong Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
3: Maupay ni nga sumat, dako yun ito na ibubulig ang amon.
4: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:44 na. Pagpadayon na naton mga balita. Yan ang aaga. Pero mga good morning anay ako kan Ching na Baro. No? Maupay nga aga. Ching na Baro. Amo ba ito na imo tinuon niya nga aran, Ching? Ha? Or baga Facebook showbiz hi John Max Minusa Mano Felix Maurilio Andrade, good morning, no? Iada ba na mamati ba hi boy Maurilio? Hi Easter Di Paz Aboy Abor mana nina, magsasara ko dito ng PRTB pagka mawara ka din ha. You know? Of course, si Dino Daza. Good morning. Good morning, Attorney Nick Ismali. Good morning, man. Si Amy Archaga. No? Maupay inin maupay nga aga ha iyong atanan. Ni Lula Litay. Good morning. I Anita Monti Castro Avila, good morning po. Hi ngan hi Art Berdan, good morning, no? Ana kinanglan pakasunod kita na balita, no? Itaton you know pag babasar permi, you know. San ubay ni kita mag-iiba? Ngan hindi na mag-iiba man mag you know, magin makahulugan ito naton pagpipili inaton mga ibubutos ba, no? Di naton ito pwede pag-agawon na iyo kay amo nga nga tinatawag amo gamhanan, powerful kay iyo ko dito, no? Pero kung ano kasi ang imo baga pamili amo ito nang abutan imo huna-huna, no? So baga para haimo ininganit baga kung maupay upayang ka na ito, no? Siguro ni mo mga binabasaran, di rin kita papriho, no? Ani mo mga binabasaran, in, you know, banginan, iya tindog, na ayong kat iya arot, no? Ha? Maupay ti iya pelikula, no? Ha? Ambot, ini Vice Ganda, gusto niyo? Mag, ini na senador ito, Vice Ganda. Tikangin na yan, ha? No? Pero sa bagay ni Vice Ganda, di rin ni tal nga baga basiyo la, no? Kay, nakabati ako, aray man nakumita iti inin transcript of records sa tikang ini University of the Philippines. Maro pa yun nalain eh. Mga initi mo, you know? Ay bang, in may daman ng mga katuturan ini, no? You know? Na ini, diri kita itong aware. Kapag diri kita itong baga nakakamatikod nga higit ang mga butante, kaya kita hini na nabutos nga inigunitin mo baga di mo gudin ni igbabalyo kay puro pareho kay ito na sige na pag pinamati ka Nick Ismali na ni Nick Ismali ko ano. Kaya ni mo baga pagkikita mo na may teleserye no? Baga nadadara ka gudin mga pagturo ang luha no? Pag pamahid ang balhas aniya maupay nga inin amling niya nawong no ginsalbar niyan mga pobre didahan pelikula no bagana banta na nimo kasing-kasing no nga tungod ini kuan ka nagud no amoy ni nga tanan no so gusto mo ya magin pananglitan ikadahad dagko nga mga katungdanan no. Hindi ka na bilimhinin mga graduado ha Cornell University, di mo ma maabot ito, no? Di ka na isipin yung mga ini, nina summa cum laude ini. Di mo tunamot yung binabasaran, no? Ay, wari ka man yan dito baga makakitaan, you know? Di ka na habaro kung paano makuri, hinduro, matapos ita magraduar pa hin summa cum laude, no? Pero kung baga man siya teleserye, no? Nanglitan na salida pelikula, baga madali mo lang maintindihan, no? Na pili ka dahil nito. So, amin ito na, you know, yung mga kadapan yung mga Pilipino, no? Di bali kung adan ha pelikula, no? Ito, Boy Abunda, no? Di kitun masaring nga gini-endorso ko. No? Itun, may hangkag ito, no? Taga Borongan man yan ito, no? And siguro maging senador ito, maugop itong mga taga Eastern Visayas, no? Inin na Eastern Samar, dahil makita ka matira mga leader ba, nga imo siplatan yan, mga nangungusugo nila, nga itong era probinsya, ha, Eastern Samar, naton, aton manggihap itong, ha, Eastern Visayas, in maging usahit mga tourist destination ha Eastern Visayas. May ngani, may mga inindag kong mga ininmamuruhunan nga willing tumayahin kwarta nga dito ha era magbutang itong era investment, magtindogin hotel, no? Akon baga maayos lanira, na ipananglita di damay sulangan nga naagi itong, you know, kalikuan nga parte itong giwan, no? Diba, danay, adan barko nga, waray pantalan na, waray pantalan din ang barko, diba, Jane Berino nga, na nasaltahada na ligi nitong kalsada, no? Na nasiring hira, no? Mga smuggled, mga produkto itong dara, no? Eh, ano, nan mga scooter, nga mga motor, nga mga kon, hindi yan tuhagiwan nagkaabot, no? Eh, halin nga tanan, no? Ini din ang party, no? Kung kapag kasunod dito, maupay ito natin kabaligya, imamarket natin. Insan sa winga, maging mahusay hiya ba, ha, paniplatan, no? No, ano, madara natin itong mga tao. Kay, pag madara natin mga tao, dida, may kwarta dida, nga nasulod. Ha, pagka may kwarta, bisa nag-abri line hotel, dida, resort, for example, ang mga taga nidahara ni Dayo, namo ito nagpapakatrabaho, no? Dati, si kalahin, surusin dulhin lata, siring pamanira, surusin dulhin bato ha kalsada, no? Nga na, waray klaro ni mo aga, nga dahat kakulop, no? Pero pag adbrididahin mga negosyo, ikaw in nagkana ng trabaho, na ka,

ay para balansi, no? Asayaw pa nga ni Kamilton Ladies Piso na ang masayaw yan na ang pulang aribon. No? Ang darag ko nung aribon na sa lakot lagi hap, no? Na kay nasiri nga, di ba? Pag nasulod kang sayawan na tununa, pula nga ribon, no? So, kamo pula kamo. Kay kung guti ay nala itong sarayawan o tinatawag ba nga dance floor, kung damo-damo ang kamo nga sumarayaw, diri kamo maigo nida, no? Kaya at, nag-agigap itong kita mga oro MC, MC, ito mga taga-kapotit microphone, masayaw yan na, ana green nga ribon, no? Sa lakot lagi ko noong darag. Sabi ba? Masalakot itong mga dilawan. Maswa dito ba? No? Masayaw yan na ang blue nga ribbon. At doon naluwat ko noong darag. Ito ko noong ini kasama ko nga darag. No? Sige. Sayaw anay ka ng kadaman. No? Misin kadaman nga ni parang nga tanan. No? Waray color nida, waray blue, waray pula, waray green nga ribbon, no? Obos nga tanan. Sus waray pa nga ni titi kang antukar. Nahauna na liutan darag, no? Nakaobserbara na. Waray good kuno ni baga disiplina, no? So ansunod. Andam kuno kamo mga kababayenan, ha? Ay, ang masunod nga masayaw, darag nga ribo. Darag, no? Darag lang si ring, darag. Darag yelo ba, yelo, no? Ay, si ringan, masayaw yan na ang, wari pa nga ni kahuman pagluwas ang darag, no? Wari pa nga ni tutukar, kisi-kisi na, no? Kisi-kisi na dayo. Kisi-kisi na dayo. Kapag si ring lang, ini nga iyong kikitan, amoy ni darag it mga ngipon. Kaya bublag ko na din ako. May hinapaligid dayon, no? Amoy itong mga istorya. So, may da kita hiton, nga mga, yun, nga istoryahin, mga ordinaryo nga kinabuhi, no? Itawaray kita ito ta mga kinabuhi. Mga waray kita ni istorya hit mga damot billions nga sumulod ha bank accounts, no? Parang istorya kanda Chief Justice Renato Corona niya inin impeachment hadto nga mga panahon, no? Aton na impeachment kan Renato Corona in pati gud ang mga dulyari sa tugin na utingkay, no? Na ikaw in na gin kay ha gobyerno. Pag wawatwaran ka kunya tanan, no? Pakiana ini bilyon ini. Diin ka hininga kwarta. Mamatunon mo iton. Kay labi na kun waray ka mo negosyo, no? Bispa mapira ang mga katunaan, no? Ibaligya mo, no? Makuri umabuthin 1,000 nga 1 million. It 1,000 nga 1 million, amo itot 1 billion, no? Madali ba? 1 million. May ida ka pa usa nga 1 million. 2 millions na, no? Another 1 million. 3 millions na. So kung umabot inihin 1,000 nga imo 1 million, no? Nagigin 1 billion ito, no? Amo ito. Nakita mo napira na ka zero na siyam, no? Amo ito ta bilyones. So ganito, makwarta, makuri ito ni Dora Mabot. Hina, ordinaryo nga pakabuhi, ordinaryo nga negosyo, ordinaryo nga pakatarain suga niya kwarta, no? Ordinaryo nga empleyado, ay madali masukol kay pipiratim sweldo kada bulan, no? Na ha mga taga-gobyerno, gin pagtataga kwinta ko dito kung diin ka man hindi kay ikaw nga taga-gobyerno ka, ubli na kada ka nga niya gobyerno, baga mahubya nga niya.

Maga na kagobyerno, no? Ipa ipataltag haim, ipa ipalista nga tanan an imo anot imo pipiratim tuna, pipiratim sarakyan, anotim karikuhan, hain ti mga alahas, pipiratim deposito ha bangko, no? Nakabati na kamo iton. Amo itot ada statement of assets iton, no? Kay papakyan may da ka pa ba mga utang, may danim baraydan, ha? Nga na hain ini nga imo inin utang, no? Pipira nga tanan. It imo nga tanan mga tuna, it imo kwarta, it imo mga ari-arian, mga material. So then, sermon ni Padre, it mga it treasure nga itong wealth. It kabadbad pala nga ini tuwawin na ray. Mga manggad. Oh? Ito mga manggad kay pagkat ako pagkita ito, manggad la ito kay di man, ito na importante nga bagay. Kaya, kasimbahan kalagmant importante, no? Kaya itong mga karikuhan niya, di rin makagpasulod ay malangit, manggad lang ito, no? Pero, inin manggad, ada ito di daan mga, ang mga tuna mo, ang mga sarakyan mo, mga deposito mga kwarta, mga alahas, kung ano pa nga mga may balor, bisan mga painting ha iyo balay nga bangin na hinimo pa ni Juan Luna ngayt balor dakudakuan na, no? Kuy kwintahon itong nga tanan kung pira itong sing paman madali maintindihan ha winar ay naton halaga kantidad amo itong nga tanan it imo asset, no? Diba? Okay, statement of asset, oh, salin S-A-L-N, no? Statement of asset, and it imo naman mga utang, mga baraydan, tubtubsan o may impas, umutang ka ha, inin 5-6 sa pananglitan, no? Umutang ka 5-6, 500,000, ililista mo ito. Amo naman ito't mga liabilities. Nga tanan, ngayon mo mga baraydan, no? Tubtubit waray pa ni mo ka impasi, nga mga utang, igibubutang mo ito. Niyan, ini nga mga imo karikuhan, mga ari-arian, ini nga mga kayamanan mo nga ada, nga diri lakip ha utang, amo ito't asset mo. Iibanan ito ng kantidad han imo mga utang, imamainos mo dito. It nabibilin ito, amo ito't imo tinatawag nga net asset. No? Kaya, pag nasulod ka gobyerno, ma-submit ka hini nga SALIN, Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Wara itong exception, basta ada ka gobyerno. Kaya masulod ka nga ito gobyerno, kinikita ka, kinikita ng adaan. Eh kung tub-tubit ada para diri ka matahapan nga nagpariko kang pagsulod mo nga ito gobyerno. Tub-tuban imo nga ito katapusan, pati pato, manok, nga karabaw, ilista na itong adaan dito. Kay bangin yan na ada ka na katungdanan, amon yung pagpakapalit, hininga mga yun, no, na tatahapan ka, no? Labot la kung magariko ka ng adaan, no? And riko ka, kay may da ka mga negosyo, and makarit ka mag kaputhan negosyo, inin malaksing pagdamo ito na imo mga assets in ada negosyo, pero nanay nagkakautang-utang kagyab ito pamakianhi daw, no? Nagbasa ka kulopi Robert Kiyosaki na rekomendar nga ni, sige lang pag inutang la. Utang ko no, diri nga ni tunbaga maraot-rautan. Ang importante dida, ang kinikita, ang pakautang mo, makakabayad ka ba, no? Kay impas, no? Pananglitan, pumalit kahin real estate, iginagimohin na pagpabayad habang ko, pag naiimpas ito, hindi, amo ito ta asinso mo. May da ka na propiedad, no? Kaya na aton mga inin na naabot nga diha aton, no? Diri ito na ginmamaraot ito na makautang kay iniin na pag atubangit ka matuuran, nung ka... Nung kamatuuran nga waray o di man kita may adamang kita pero baga
parang mangidli siguro para it mga kwartahan, haira. Nga imo ubuso nito ng imo kwarta, ipalit mo dayon hin na ari-arian, no? And, ano imo practical ito nida? Mga piran tubo ito, mga interest ito, mga pira kayukot. Pero adha imo, it imo kwarta pa. Naiba na lang imo kwarta pag nabayad ka na, no? Ano atong ekonomiya? Inin mga utang-utang, amo init nagpapalago itong ekonomiya natin. Ha, habang ko, napiya rin hira. Kaya tuyo, makakapag-negosyo ka, na makaka-create kahin damo nga bulig ha ekonomiya, no? Kaya kun ha kaimpas mo hanimo mga inutang in nag-upay na nimo status financial, maupay iton ha, you know? Amo ito nga pinong nakakabayad ka ha mga inutangan mo, tinpinipiyaran ka good nga papautrohong kapag pautang kay may record ka na dito nga maupay ka bumayad, no? And wari ka ka blacklisted yung tinatawag, no? And na inin butang dito nga pwede ka papautangon hindurda ko nga kantidad, no? Ay pananglitan nag-utang ka habangko o mga financing ini nga mga inin finance nga mga lending, no? Naka-impas ka hanim tuna. Bilib-biliban ito ni Raimo, no? Naka padayong ka negosyo, pinautang ka nira, nga dang ka-impas, buhi pa ni negosyo, may da ka na baga sapong-sapong ka nalang puhunan, no? Ay, pag utang liwatin baga di ka maaram kung makabayad ka ito, kaya unig garantiya mo ito ni mo house and lot, iyo inuok yan. Pag mawara ito, nga na makuha itong inin property mo, talaga na iniin, you know, magiging makuri para haimo, ikikita ang kapat publiko na agawang kahanimo urukyan, no? Na, aram ka man plus may mga awaanon ba nila nga duduruhon papagraut it istorya nga negative, no? Kaya amo itong kayo, kuwan na. Bakit di na nangasih yung mga suga din mga suga dito? Yung mga tao, ang mga suga din iba, no? Mahiran nila liwatin, maniguro na launta liwatin, ira, no? Ano, hadlok man liwatira mangutaw, utinto naman liwatiran simple nga kinabuhi, so, mga suga dito, no? Kaya na, ini nga mga, pag maaram ka talaga, pagkaputin, pamuhunan, maaram ka pangaputin kwarta, nga, you know, aamoy ni ito pagkaiba, hit hadlokon umutang, nga na waray nira baga hingyap hin baga pag kanto hin baga mas challenging nga party hin pangabuhi ano kaya amo ito nita nagkakaiba ito nida, no? Nga na kabangin na diri you know diri ya baga sayod ito dito nga mga proses kaya dapat na inin mga aton na mga anak usahay diri naton ini na papaiskwilahon purohin na ito na mga nang iskwila mga commerce mga accounting, no, mag-aram itira mag it na kwartang nagawas kwartang nasulod paano siguroon nga mababayaran pagkita itong interest itong mga inutang, no. Amo ini ita iba diri na nangadtuhin panarabaho kayo nahabaro man hira hiton baga pagkaputit panalapi na ang negosyo hira, no? Nga na diri ra na hadlok ka pagutang kay hingkikita nira iton ira kapas, no? Akon pananglitan magabre ako negosyo ita kikitaon amo ini mga minus ini nga kitaon ko ita ka baraydan na amo ini tak mga trabahador magastos ako di dahin you know. Kung na-renta kahin lugar, mabayad ka itong rinirintahan mo, kuryente, gana, plus isapong ko pa itong pakabayad itong ako na mga baraydan, no? Utang hinididi. No? So, nakikwinta itong ataran, kay maaraman hiya, lakip itong mga nangag-engineer hinididi. Eh. So, hain ko mang kukuha, ita akong mga customers, aanong ko, no? Iga babaligya ko ini nga akon, iga popromote ko ini nga akon negosyo, hinsuga din nga paagi. Nga it kung kumadi ka mo hini nga akon na negosyo amo init iyo matatanggap taman nga serbisyo, no? Nga tatagang ka mo in diskwento
nga makakaong kamon di kalidad nga pagkaon, maupay nga kamutangan lugar. So kung nagdadamo na, di damot na sulod niya kwarta na. Na? Kung nagiging makusog na enduro, di rin nakayahin limang empleyado. Magiging napulo ng empleyado, no? Madugang kahin pangapital. Sakripisyo puro si ito nga tanan. Nung kahin waray ka ginbubuhat, no? Pagagawa si Imo Amyam, siya, ato na, alas 12 naman yan, tabi si ito mabalik, no? Kay waray iti ya mister din eh, ato ha, yun, no? Manso din. Mga hamon alan, mga nung kahin ito waray ka naman, binubuhat, no? So, iniin, mga diskarte natin ha pag-ato natin ha kinabuhi, no? At kung na asinso kita ini in proud kita, ha? Kaya't iba nasisina nga ito nga mga tinataga mga four piece gintututduan la kuno nato nito pag paghinubya, no? Na dirito na parohit kurang na pagsiring kami nga ni nag-utang-utang kami, naniguro kami, kulang anong katurong, pirmi kami piraw. Kung bumiyahi laan namon, lumakat laan namon negosyo, makakuha lang kami customer, no? Eh, hira, adala, no? Pero may may na mga tao nga diri mapareho aton, no? Nga ang ira kakayahanin, amo good luck, bisan anhon nira kaya. Dida good luck, hira. No? Sa ito dida nga danay kulang kitahin na hinbabaruan pag padalagan itong klase hina pagkabuhi. Kaya mo ito gamit nga inahanglan na itong aton mga Pilipino dapat ini mga nakapaka-eskwila, mga edukado. No? Hopefully kung kita naka-eskwila nga tanan, ma iba na ta aton klase itong pamili. Di rin nahin mga... di rin ta aton mga, you know, ang probinsyano, amit maupay. No? Ha? Mga salida haod to amutan aton yun, no? Kay malipay naman kita, no? Malipay naman kita. Yan ang adlaw State of the Nation Address, mga kabugtuan. Nga na 1 year ago hining adlaw yan na ang gintikangan ang pagpasamuak ang tinatawag nga mahiya-hiya naman kamuhain ang tulilian na waray na didian aton. Mahiya-hiya naman kayo, no? Uska tuig na ito, no? Mahiya-hiya naman kayo, no? Di da ito ang gintikangan han nga tanan na mga kabugtuan han dako nga istorya, no? Di ba kami ito na nabilive ito na presidente, no? Presidente nga nasiring pangani nga waray ni hihin oon and waray ni pipiliun kung hinot maligis basta may ebidensya hiyain man mamaton. Di ba kami ito nabilib, no? Kasi na nga mahiya-hiya naman kayo, no? Di ba kami ito nabilib, no? Iba nga ni misan na ano pa nga panawagan, oy adin ko ano yung papakabungul-bungulan ka lang, no? Orusturyahin na mahiya-hiya naman kayo in usahin ihan magkatupad din niya itong istorya nga kung walang kurap, walang mahirap. So, na itong mga panahon, no? Tapos, you know, itong presidente, maaram ang ekonomiya. Itong presidente, diri nagmamaldisyon, diri namumuyayaw, no? Itong presidente, di man itong mapiperfecto nga tanag. Eh, bis pa hinot maging na pangulo, usahay, makuri itong pagsagib nga ikakakuntinto yung mga tao, diri usahay, nagkakapapriho itong dalagan itong aton isip. Kay adit imo gusto, priority, no? Mas gusto naton ang aton pamaagi pagpuy-puy ang krimen, pinapatay. Amot aton popular ha aton. Mas diri kita nabilib hit kinakasuhan. Diba? Paray na ngayon kita oras. Salamat na niyo pagiguropo dyan ang aga. Ngaran natin maiging kaopo dyan ang aga. Hirasam La Chica, Hialjes Villafuerte, Jade Birino, inihin Nick Ismali. Attorney Nick Ismali, mga paingatak na hayong atanan. Good morning. Salamat na niyo pamati. Mga ka-vibes. Thank you.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:16.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalaka. At gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500.
9: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at di sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
8: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
11: Oh no!
8: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:31.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa marusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
1: FM.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
9: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio.